Tati wa ku tiya wa ku tirhandza wa ku rhandza ndyangu wakwe hi nkarhi lowu haka kunene wa gingiriteka a zama ko ku va lwela ndyangu wakwe a zama ko ku va kuma xo karhi a ku va ta kulisa a ndyangu wa yena wena ke u kwihi ka kona wa le ka mbalo he hi lava vavasati se va bandlukana va le handle va kombisa leswaku se li xile na wena khindlimuka swoo u nga sali ndzhaku swi tivi leswaku va kona lava hundzaka lani va lavaka xo karhi se xibankani xa wena lexa ku u xi veka hi minkama hi wolu nkama lowu i nkama wunene lowa ku va u tivekela banka la wena lakuva va nyingi lava hundzaka lava ku ya mintirhweni va lava lexi va lava lexiya se wena nkama wa wena a wu se fika hi lowa ku yi hi wolu nkama wa ku rhendzeveta lowu u nga tshami hi mavoko swo 5:33 minutes.

0: kasi u tshame njhani wena male hikuva leswi lixeke leswi hi lava wena ku sungula ni lixeni a nga se va kona ku sungula i male leswi u fambaka u yisile mali ya mapawu hi ta sala hi kwihi ku sungula i ya lixeni ka u ta tiva swa ku yona male yi kona yi kona yi tshame njhani ah male wa karhata hikola hi vulaka hi kona leswaku ah loyi a nga tamela mali leyi a cele xikhele xa ku karhata xi seletela tlha a chela semende a hayeka xigodo a tshamela se hey swa karhata makumela ya kona male kambe hambileswo hi fanele ku va hi chivirika hi fanele ku va hi ya mahlweni ku va hi ti karhata ku va hi za hi cela xikhele lexa ku va hi kuma mali ku va loko yi nga li kona ni xa xin'we xi nga ta lungha a ta va guwa ntse
1: ixi karitawu la mina li fambini mati kumbe ni ta ku yini ku sa tenki ni ya xibedhlele
2: i mhaka muni wena wa xinyimbani
1: weno karitawu la mina la xibedhlele li fambini ndhambi swa ku ni ta ku we mani a ni swi tivi
2: ya i mhaka leyo hi ku salaya va tseletela hinkwaswo swa vutomi bya wena o va ku i ngi hi ni ncombo hi lweyi infermeri a taku a hi mu vutisi
1: infermera lani ni mhaka la ni lahlekeliwi hi karitawu la xibedhlele kama hi nga taleliwa hi mati
3: makwerhu leyo a hi mhaka ya ni xibedhlele u fika u va tlhamuxela va ta ku pfulela karitawu lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo
1: kasi
3: ino vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedhlele hikuva va lahlekeliwi hi makaritawu loko va ni vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedhlele ku ve ni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi
1: lana ni hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini
3: swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota xikulu i ku tlhela u ya xibedhlele wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritawu mantshwa makonsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile
1: u nga chavi ni ta va byela
0: hi ya mahlweni ni ku va hi khindlumukisana hikuva se lixile haka kunene na lixeke muyingiseto ku rhandzeka hi wolo nkarhi wunene lowa ku va u zama ku va u lavetela maxapa u lavetela swibomba u lavetela switimela a ku va u fika mbangwini wa wena wa bindzu hi nga cuvuka leswaku ha bandlukana hi ku hi lava mali mali a hi kona se wa swi anakanya loko u yo tshama leswi hambiloko u rhendzeveta u ngo mali a hi kona se loko u tshamile swi ta ku hi swa yandzwa njhe u zamaka ku va u rhendzeveta u ta kuma xexa xitsana na a ku va u ta khoveta ka 5 na 40 minutos a hi kumeni matimu ya siku
4: Matimu ya siku
5: 27 ka mudaxini wa 1977 ku thindeka makungu ya ku diba mfumo tikweni bya Angola mfako khaluta ntsena khume bya tin'hweti ni munhu na ku huweliwe nkhululeko nkameni lowu mfumo wa Angola va wu rhangeliwa hi Agostinho Neto wu tlhanganiki ni makungu ya ku jula ku dibiwa lawa fama rhangeliwa hi Nito Alves mfumo wa Angola wu hanyi minkama ya ku nonon'wa swinene ka ku lwisana loko ku ta tlhasa swoswi ku kalaka ku nge si na khanyisiwa swinene hi 27 ka mudaxini wa 1977 va holobye vanyingi va mfumo swizo swa komite central bya MPLA ni varhangeli va makhandza ya tiko va lulamisile xitshungu ka madoroba ya ku hambanahambana ngopfungopfu antsindza wa tiko nkongometo mfale ku sindzisa presidente Agostinho Neto wa ku va tshika ku rhangela tiko ni ku helisiwa ka bure ya upolitiko makungu lawo ma tsemelisiwile hi mintamu ya ku rhangeliwa hi Agostinho Neto

Timojin Michel Mabeko Tal makungu ya nitu Alvish fama sukela ka kuhambana kama vonela hitlhelo dza ta politika nakone fama kongoma ku simeka vundzuluki bya marxismo socialista hi ku seketeliwa hi Uniyon Sovietika. Nitu Alvish fa hla leswaku Angola ku taveni timfanelo ta kufana ni vululami siku lebyi valungu ni valatu va nga ta kukula switarati ku fana ni valandi. Nitu Alvish swa nga holobyiwa timhaka ta ndzeni ka tiko mfani nseketelo wukulu xikarhi ka mintamu ya vusocha ka vadondzi ni mimbangu ya ku hambana ya ta vuhosi. Makungu ya ku jula ku diba mfumo ma sunguli hi ku baleseliwa ka tinhlavu switaratwini ku landzela ku tekiwa ka Radio Nacional ni munti wa vupholisa na hi tlhelo byin'wana wu hlohloteliwa xitshungu wa ku va xidumela munti wa vuhosi. Hi nkama wa madamu wa siku byolebyo Agostino Neto mfa tivisa ku nyatha ka makungu lawo na ku pimisiwa leswaku xipimu xa 30,000 wa vanhu va ta va va dlawile ka ku lwisana ku vona kiki.

0: mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimise ntlangu
1: kuni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasati nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshulela mbelu wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuliseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a ya n'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: O que é o Mpox?
4: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
5: Xavisa Mabinjia foi cotizana na Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Logo na vela do Xavisa Mabinjia, inga cupuna e publicidade. Tunga tipsets. E fonele 8-31-05-751 Cumbe 87-76-25-888 Cumbe 88 Uta kuma umelelo gasó
6: Emi

0: se kweti wa mina ai mina lwe uni vonaku lano lavetela ku hlamba mandla kambe ish sei iwa yini kambe maseve ikusele wa ya mati aswile ka mati maseve maka ile ka sipho ikusane na yona ningata ku yini nilavaka kudi
1: ha ungaza ufa indlala ikukala unga hlamba nga isipho
0: maseve loko unga hlambi isipho zwitsongwa tsongwane aswifi mandleni senkama lo uya ulava ku kudya leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi
1: so swito hi kuni switsongwa tsongwane swako hikusa mandla wa mabasile
0: hi matihlo ya nyama nge swivoni kambe swikona nakona maseve tali wa mavabyi matlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba
1: ha se swi vula swaku ti dlaya hoxe
0: ish hi swoleswo u bikona langusa loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi hi qhevulana ndleleni hi wugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi
1: swona kun'wana hi khomaku hayi ku tivi
0: xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.
2: Ku nga likhale wa sungula ntshwantshwa vunanga Phatima Maputo 2026. U nga sali ndzhaku.
3: Phatima.
4: Oito horas na 36 minutos. Ku nga likhale hi ta pfula mukhandlo wa ku va hi bula na wena muyingisetiwa ku rhandzeka. A swi tiva leswaku hi kusuhi swinene ni ku va hi nghena ka n'hweti ya Khotavuxika. N'hweti leyi ti kombisaka hikwalaho ka nkhuvo wa ntsongwana hi xiyimo xa matiko ya misava hi xiyimo xa matiko ya Afrika. Hikwalaho hi ta lava ku tiva malulamisela ya nkhuvo lowu hi nga swi mahisaku yini.

0: a respeito. Aqui vai com o senhor para mamana, meu papai, eu vou macuavo. A mamana, meu papai, eu vou na mutuala cena, a mulher vai me comer com girino. Ela me tanga, eu estou na waena, eu vou mamana waena, e mamana waena. A mamana waena, eu vou na mutuala cena, a mulher vai me comer com girino.
1: hikusa a ku hlundzukela n'wana naswona a wu muyaka wu n'wi dyondzisa. A n'wana loko u n'wi vona swa ku nyamuntlha phazamile tshama na yena ibyeukanela na yena leswi n'wana nga mindzi ku nga ha yenci yenca hi ni rhandzu lelo a n'wana u n'wi byela leswaku loko a pfuka a ti leswaku ku na bondiya na botari na bonoi a loko a tlhangana ni munhu handle a nga yenci leswaku mbeyi nowe minyamayi nowe miwupayi a vanhu va tswaliwa hi vanhu vambirhi ku na wanuna ku na wansati wa ku hambana hi va nyika lerhandzu vatikulu va hina hi tshama na swona hi bula na swo switukulwana hi swi byela minkaringana ya khale hi swi byela yini leswi a nga undezini leswi va ta xavela vana swikipa va ku tlupu vana va xonga va ku yini angondzeni a ku na nchumu loko a buya hi xikolo n'wana ni enkama wa ku tiva swa ku a ni tetese kumbe nga na tetese mamana nga na nkama ya u va dlaya vana mundzuku bya vo hikuva mundzuku bya vana va hina byi kolaya xikolo na ni nga endli swa ku leswi ni ta ku kala xikolo ni nga gamela ka pirimera ni yin'wana wa magamisa ya hi leswi mana munhu kaa vonela ni nga na woni na zama ku hamba aroni yawu ni switukulwana a na ha na n'wana wantsongo mari swo switukulwana lexi yana tshama ni bula na swona ni swi komba le vanhu a nkama hi hlekelelaka i wundezini wa vo
2: leswo
1: tani mambo mana
2: hi tlangelile mixunene
1: a boha
2: ehe

0: Lishile maungemi shashifunza nkulu Maputo mahlayi wa Veronica Sidumu. Mfumo wa shifunza nkulu Maputo utatirisa mali ya kufika 27 milioni ya medikali akuva kuyekisiwa mathangi ya kuhlantswa swifuyu enkongometeni akuva ku tlakuxiwa bindzu ka xiyenge lexi. Makungu ya mfumo hi ntirho lowu i ku va ku yantswisiwa vutomi bya xitshungu ni madyela hikwalaho ka ku siveliwa ku va swifuyu swi kuma mavabyi ya ku hambanahambana. Ndzeni ka swona, ka masiku ma taka, mfumo wu ta yakisa 15.5 ya ku hlantswa swifuyu ka swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu lexi ku va swi vekiseriwa vutomi byinene. Murhangeli wa xifundzankulu Maputo loko a vulavula ku fambeni ka ntirho wa ku nyikela thangi la ku hlantswa swifuyu ka xitshungu xa Povoado la Xivongeni exifundzeni xa Magudi a vuli leswaku leswi hi leswi mfumo wu vonaka swona swa nga xipfuno xikulu a wu kalutiseni ka swikarhato leswi xitshungu xi hlanganaka na swona. Ku yakiwa ka xitirho lexi xi nyikeriweke kun'we ni xitirho xa vuyaveli bya mati ku teke mali ya ku ringana 1,000,000 ya timetikali. Varimi va muganga Luwana va kombisi ku tsaka hikwalaho ka switirho leswi hikuva tanihi ku vula ka vona swi ta pumba mhaka hikuva swifuyu swi fa hikwalaho ka mavabyi. Vafuyi va tihomu va xifundza xa Magudi xifundzankulu Maputo va mangala timhaka ta ku va ku tlakuka vuyivi bya tihomu ka swibala swa vona. Tanihi ku vula ka vona, vaendli va vubihi lebyi va dumela swibala swa vona ni usiku va yiva tihomu ndzhaku va ti dlaya va va va ti xavisa. A ku se tiviwa lomu tihomu leti ti kongomisiwaka kona ndzhaku ka ku ti yiviwa tanihi ku vula ka vafuyi lava a tolo a lokalidadi la Xivongweni fambeni ka ntirho wa ku khangula thangi la ku hlantswa tihomu ku va ti vhikeliwa ka mavabyi. Manuel Tuli a vulile leswaku wa swi tiva swaku ku ni vuyivi bya tihomu a xifundzeni lexiyana kambe a kombela ku va xitshungu xi ya mahlweni xi hlengela a ku heliseni ka timhaka leti lana tiyiseke leswaku loko timhaka leti ti helisiwa swi ta pfuna a ku tlakuxeni ka bindzu. Murhangeli wa xifundzankulu Maputo a tivisa leswaku mfumo wakwe wu ta sungula ntirho wa xisencha a ku va ku kambiwa mhaka yelanaka ni ku pfumala matendere lamanene ka xibedhlela xa xifundza xa Magudi. Timhaka ta ku pfumala matendere lamanene xibedhlela xa Magudi ti mangaliwile tolo fambeni ka nhlengeletano yi fambisiweke hi murhangeli wa xifundzankulu Maputo a poxa administrativu ya Magudi Ntsindza. Hi swimangalo swi hlayiweke ndzhaku ka ku Manuel Tuli a pfuxelile xibedhlela lexi lana byeliweke swa ku hambana ni leswi xitshungu xi vuleke swona. Manuel Tuli a vonisisi leswaku ku hambana ka mavonela mayelano ni matenderela ka xibedhlela lexiyana ka vilelisa lana kombelaka ku va ku voneleliwa mhaka leyi. Namuntlha murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli a landza siku la vugamu la liendzo lakwe a xifundzeni xa Magudi lana nga ta pfuxelaka posto administrativu ya Mapulangweni a va a nyikela timbewu ka varimi va xifundza xa Magudi va luzeke mibyalo hikwalaho ka ku taleliwa hi mati ya timpfula. Kusuhi ni 300,000 ya vana va tiko la Ghana va nga ha kumeka tikweni la Afrika-Dzonga mpundzu wa namuntlha va tlhelele tikweni la vona hikwalaho ka madzolonga ma vonekaka Joni ndzeni ka ku yalisiwa ku kumeka ka vana va matiko man'wana ka tiko leliyana. Hi entelelo wa marungula lawa na Eduardo Figurão.
1: Muyimeri wa tiko ra Ghana lomu tikweni la Afrika-Dzonga Mulumuzana Benjamin Kwashie a hlamusele leswaku vanhu lava va lomba ntlawa wukulukumba hi ntamu swinene wa 500,000 ya vana va tiko ra Ghana va hanyaka ndzeni ka nawu kambe ke na va kombela ku tlhelela etikweni lavo hikuva va nga ha ti yingeli khwatsi lomu tikweni lavambe. Mulumuzana Benjamin Kwashie nakona wa hlamusele leswaku mhaka leyi ya ku vanhu va huma matikweni yavo va ya ka man'wana a hi yana.

0: untla nakona leswi humelela ku haletiweni Afrika-Dzonga swi fanele ku landziwa hi ntwanano xikarhi ka matiko ya Afrika. Yene a swi ri maendlelo ya vana va tiko ra Afrika-Dzonga lava fambafambaka lomu tindleleni ku va va secha mapasi, na a vula leswaku ntirho lowu wu fanele ku va wu endliwa hi swihubyana swa mfumo.
1: Eduard Figurau ni ku tlhelela ekusuhi ni 300 ya vana va tiko la Ghana va nga ha kumeka etikweni la Afrika-Dzonga. Muyingiseto Rhandzeka lawa a vi mahungu ya mixu ka nongonoko Gingiri ka Maputu.

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khale teke xikarhi ka kampo, a khale ta mbelo wa ku sungula, a khale ta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe u gamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampo, wasati a nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshunelela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makateni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tiweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa kusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a ya n'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena, swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: xavisa mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad
1: u nga titsweti
0: hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-800. U nga titsweti u ta kuma humelelo ka swona.
2: Emisor Provincial de Maputo.
3: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, ani ntsindza doropeni ra ka Maputo, Avenida Metsokoto Re, ka nhlayo ya Milizense Center na nti wo byana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile wo byana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jizekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
4: Kama ingani pfuna xa
5: ah mabalo mungano phela vangani va tirhela xoxo akupfunana loko munwana ani swikarhatu
4: lana imhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezula xona lo chika a xipezi be
5: mile xibedlela swinga maxo vabya phe
4: hiile kambe ava khomanga mavabyi
5: swinga maheka swililana ka majela.
4: Lokali leso ni dlawile ke mungana. Ni ta swikuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yiko.
5: Swakudya swa ku fuyisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela. A ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
4: Leswi i swakudya muni swoleswo?
5: Ha, ntlati wunene wa mbila lowu. U sweka u patsa ni tandza. Siku rin'wanyana u pasa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa, leswi swa ma swa matsavutsavu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka, mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khoxi mihandzu, ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
4: Yu, kasi a hi swa ku karhata, nakona swi teki mali yinyingi.
5: Nambi wena leswi u nga tika leswi. Na wena u fanela ku ti vonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. U hambanisela swakudya mungana. Va le majela manene i vutomi byinene.

0: 8 horas na 39 minutos. E mas foi no Kuvai, Pangalatana, não é? Não me exceto grande cacamichilu em Muntla. E engana caixa em Xambirica, Gingrica, Maputo. E aleno e nem tricolore, Verônica Sidumo, Lixile.
1: Auxene, Mônica Novela, Lixile, Mingsete. Vai em sua provincial de Maputo, Kunene, Lu, Incaruá, Mahungo, Caxengue, Lixi, Tivale, Inquasso, Lixuende, Cacam. A Chifunzankulu Maputo.
0: E sona, se Nyamuntla, entine se muitela gana sona?
1: Nyamuntla, itavula vula, ilienzo, lindu waka imurangilo a Chifunzankulu Maputo, a Chifunza chama Guti. Nyamuntla, isikula umbiri, akunguma a posto administrativo ya Mapulangwen. Lana, yungaka mintiru, angata nyikela katimbeu, kavari milava. Valuzeke mizualo, ikola katimfula, tiboneke ke a Chifunzankulu Maputo. Nakona itavulavula hi mintiro leyi landziwaka tikweni la Afrika-Dzonga hi vurhangeli mayelano ni mhaka ya madzolonga ya ku va ku yaleliwa ku vana va matiko man'wana va kumeka ka tiko leliya. Loko nkama wa hi pfumelelana ku hi ta vulavula hi mintirho ya IPASH ya ku tsatsia xitshungu ku va xi nga ti ngheniseli ka madzolonga loko xi tshika xi hlangana ni swilo emugangeni.
0: Sona inkomo hi wala uke mwingiseto ku rhandzeka ndzeni ka timinete leti saleke hi ta ya mahlweni ni ku va hi tiva leti ti humelelaka a Xifundzankulu Maputo. Sweswi hi nga mu rhamba makalana hi swona
1: hi nga mu rhamba loyi ya pangalataka guvernador
2: Manuel Radio Mozambique emissora provincial de Maputo muzhengeli wa Xifundzankulu Maputo Manuel Tolelwe na mutlha gamekile yanzo bya ntiyo zwalenu a xifundzeni xa Maguti ndzeni ka leswi nyingi Manuel Tole hi loyi a veke a nyikela a timbewu ka vabyimi va halenu a xifundzeni xa Maguti hi ku landzwa ta yingiseta a mazrito ya muzhengeli wa Xifundzankulu Maputo loko a kanela ni vabyimi va halenu a Maguti.
3: Amavele matsavo ni swin'wanyana swin'wanyana leswi a hi le karhi hi byalile a hi lani ntsena swi nga humelela leswi matiko manyingi hi taleliwe hi ndhambi hi ngheneliwe hi ndhambi leyi nga hi tekela swa hina lomu masin'wini a ndhambi leyo a yi zanga yi nghena lomu a masin'wini ntsena ku na miminti leyi na yona yi nga taleliwa hi mati a vanhu va luza a swilo swa vona hi nga vula hi tiyindlu ta vona van'wani tiyindlu ti wile van'wani va yo luza minchumu ya vona hikusa yi tsakamile hi mati lomu phakati ka yindlu ntawu ive sofrimente yikulu switirati na swona swi onhekile swi onhetiwa hi mpfula leyi i ku cinca ka tinguva a tinguva leti hamba ka tona masikwana lawa ti komba ku cinca swinene a mpfula yina hi manela ya ku hambana hi manela ya ku ve ni a nga leyi lawa hi ma tivaka ya tolo a tolo a hi ni ku swi tiva swa ku ha a mpfula yi ta na hi setembro yi ta na hi outubro.
0: 8 horas kasi 9 horas na 42 minutos hi ta tlhela hi mu rhamba Domingos Makalani a ku va a hi nyika a marito ya guvernador wa Xifundzankulu Maputo leswaku a vulavula hi kola ka ntirho lowu a wu tameleke a xifundzeni xa Magudi kasi na hi nga se fika Magudi sweswi a hi kongomeni a Kamanyisa ku ni vatirhikulori Enya Bila Jovita Ngovu na Fernando Sidumo lava hi va pfuxelaka a wu xeni Fernando Sidumo
4: Vixile Monica Novela Vixile Mungisetorhandzekaka wa Radio Mozambique emisoro provincia de Maputo kunene hi yangula na hi sukela ka xixonge na a mugangeni wun'we ka miganga yi lombaka a posto administrativo la Ukalanga lana ntlawa wa Radio Mozambique tani lavulake kona kumbiwaka murhangeri wa emiso provincial Maputo Paul Balango murhangeri wa ta vuhaxi a emiso provincial Maputo Enya Bila muvulavuli kumkulu mahungu Jovita Ngovu meya Fernando Sidumo ni nkarhi Diamantino Xiboleka Trakelenzo Skra Tolo, Nayakongoma, Kachewa, a posto administrativo la antes o posto administrativo la Ocalanga. Leso, igual a Kama Caratela, ya Mafambela, Ufica Lana, Mugendo, Ascotecana, Egoza, hey, a Fambekita. Kambe, Escotilla, Amiscarita, Magai, Miganga, Ying, Lomu.

0: leswaku hikwalaho ka swikarhatu leswi movha u ve wu jama ndleleni, a wu duma kambe a wu nga swi koti a ku hosekela ka ku famba, kambe swi kotekile a ku va layense ya kona movha yi famba hi mpfhuka wun'wana wa wu leha ngopfu swinene, a ku yela fika laha ka xixonge laha kumekaka swoswi a yi se fika lomu yaka kona, kambe hali ndleleni se swi vula leswaku we a ma fambela a ma nuhanga hi laha ka ndlela leyi. Leswo hi vatirhikulori hisani laha hi vurenge kona hi ni murhangeri wa Imso Provincial Maputo Paulo Balango, hi ni murhangeri wa ta vuhaxa Imso Provincial Maputo Enya Bila, hi ni muvulavuli kule kun'we mukulu wa mahungu Jurita Ngovo, hi ni nhlari ya Tati Nkunga Diamantino Xiboleka ku na mefernanzlom, kambe hi na kona hi ni vahanyi ni varhangeri va la ka xixonge hi kumeka kona swoswi, kambe a ku va hi sungula hi tokwa murhangeri wa ta vuhaxi Imso Provincial Maputo Enya Bila a ku va a hi byela leswi a swi weleke hi ta mafambele kuza hi ta fika laha. Enya Bila byi xiyile le ka gingiriki Maputo mi la ka xixonge mi tsuki njhani kona
1: byi xiyile vadyandzwa va yingiseti aka kunene yo hanya hikwalaka ku yi fikile a hi femula kambe Monica leswi nga swi vona a ni swi tivi swa ku loko ngheni va na wena na hi sali xikan'we kumbe na hi khupukile hi swi tivi hikwalaho ka ku kunene hi vona leswaku i na ku loswi swidomu hi yena a wu ri enta dori a matini hikwalaho ka ku loko hi tlhasa ka n'wambangu la na mati hi vona leswaku a mati lama la tshuka ma hi tsandza swidomu hi lwa xika ni nghena matini kamba hi yena leswaku mati ma tlhasa ku yini nakona hi vona leswaku movha u nga khaluta kumbe u nge khaluti lani yene ka hi komba swi tiwana ku famba ni hala jikani mi ya hala jikani mi ya hala hi kota ku ve ni khupuka a ve mfambo wa ku kazata swinene hi se hlale swinene ndzani hlaya leswaku yi na ntima ni ni nghena Radio Mozambique ni moyendzwe mina ni mufambi wa swifundzwa swa ku tala kambe leyendzwe lebyi hi byone aka kunene leswa ka kambe leswi nga swikulu leswaku ka kunene hi vonile leswaku a vatshami va ukalanga va xaniseka kusukela ka loko timpfula tinile va tireliwa hi mati ku ta tlhasa swoswi va hali ndzeni ka nxaniso wukulu hikwalaho ka ku leswi hini hi nga famba hi movha hi wela mati hi movha voni minkama ya ku tala va famba hi minenge ku ve ni va ta kuma mbangu wa ku va va xava swakudya va xava leswi va swi dyelaka ku ve ni va kota ku ve ni va hanya lana va nga kona hambileswo a hi xana tlhasa hi le ka xixonge swoswi kwala ku ve ni hi tlhasa a wu kalanga lomu hi sukiki na hi ku hi ya kone ya hali mpfhuka kambe hi ta ku yini i ntiyiso ke hi ta famba hikwalaho ka ku nkongometo weswo hi ntiyiso hi ku ve ni hi tlhasa a wu kalanga ku ve ni hi bula nakona ni vatshami va muganga lowu ya ku ve ni hi tiva leswaku a mfambo lowu wa timpfula ka kunene u fambisi kwihi va hulukisi kwihi va lamuleliwi hi mani hinkwaswo leswo swi ni risima ku hini ku ve ni nenga ni hini ntsena va yingiseti hinkwavo va tiva mahanyela ya xitshungu ka miganga ku hambanahambana leyi kutani mi taleliweke hi timpfula
0: nkomu Enya Bila ha vula sweswi na mulavule kule kun'we mukulu wa mahungu Jovita Ngovo Jovita hi kona phela ri xile nyamuntlha u fike njhani la
2: avuxeni Fernandi Domo avuxeni Monica Novella ni vayingiseti hakunene i famba wu karhata ngopfu swinene ndzhaka ku va tanihileswi a hlamuxela Enya Bila leswaku hi wile mati hi movha se hi fikelaka ku loko movha wu ta va wu jiyelile se hi dumisa a mimovha ya minenge va leswi va nge i 4x4 minenge ya hi dumisa i 4x4 minenge se hi teka mpfhuka lana se hi nga teka mpfhuka wa ntlhanu wa makilometro na mambirhi hi minenge a swifambo hi hlivile hi khoma hi mavoko hi ambala maxinela hi hlivile hi khoma hi mavoko se ku sala ku hi tirhisa 4x4 minenge se na ku nga na swifambo na ku nga na nchumu hi famba hi wela ni mati ku kota ku hi ta fika la ka localidade la xixonge na lona le lumbaka a post administrative de Kalanga kambe ya galikola na hi tshemba leswaku hi ta kuma tindlela ta ku va hi fika ka nxekwa lana hi kongomaka kona ku va hi landza ntirho a xa xikulu nakona u ni fanelaka ku xi humelelisa i ku va a xitshungu xa muganga lowu xi ni lirhandzu a nkarhi lowu hi nga kuma mhangu ya ku va movha wu hi nyimela ndzeni ka mati hi voni xitshungu xi hi tsutsumela.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 13 horas já Moçambique. Oi, oi, o Caxinga, Xabonaro, Xamintiro e a emissora provincial Maputo, Rádio Moçambique. Xisula, Rinongonoko, Unge, Inlicani, Maputo. Lô, ingata, famana, onako, a fica, xuxa, nengaruá. 13 horas na 15 minutos. Nzaku, ita, ya, kuma, mahongo, e kulanzele, kuma, nongonoko, unkuini. 15 horas, tele, pinda, mahongo, e aí, kuma, nongonoko, tijanzo, ni umunzuko. E a fala xenga xaina, kusuifne ninkariwa, 16 horas. Milosua Alberto Langaloa Michola Kava Inkseti Dunene. Inlikani kanongonoko, inlikani Inkseti.
2: Inlikani Maputo. Nogorokota majungula ya siku, a shifu njankulu Maputo. Inhlikani Mingisethu kurhandzeka, namuntlha I siku ra Eid ul Adha. Secretary General wa Partido Frelimo a rhamba vakhongeli va xisurumana ku va va yisa mahlweni ku khongelela tiko ra hina ri va ni kurhula ni vumbani. Murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli a rhamba varimi va le xifundzeni xa Magodi a ku va va yisa mahlweni ku bindzula swakudya hi ntalo. Muyingiseti wa ku rhandzeka leti I tin'we ka tinhlokomhaka yi nga ta tisokovetelaka ku fambeni ka Inhlikani Maputo wa namuntlha wa vunharhu 27 ka n'hweti ya Mudyaxihi a nga mayiwa 2026. Nongoloko lowu u kumekaka mavokweni ya Tomas Buruma ka vukhomiseli bya marito ni mimpfumawulo David Ntimana hi yena lulamiseke a tlhelaka a ku kombisa oyoyo. Hi vulile leswaku namuntlha I siku ra Eid ul Adha na ku endleka leswo Secretary General wa Partido Frelimo Shakil Abubakar a rhamba vakhongeli va xisurumana ku va va yisa mahlweni ku khongotela a tiko ra hina ri yisa mahlweni ku va ni kurhula ni vumbano wa vana va Mozambique. Shakil Abubakar a vulile marito lawa wa unharhu lweyi doropeni ri ka Matsolo xifundzankulu Maputo ku fambeni ka ku khangula swikongoto swa ku kongoma leswi xiwaka Eid ul Adha a nga nkarhi wa ku titsona ni ku seketela van'wana ngopfu lava pfumalaka matshamelo manene. Nkarhini wa kona Abubakar a vulini leswaku lomu tikweni ku ni laveko wukulu wa ku va hi hanya hi ntwanano ni lirhandzu.
3: Há muita descrença face às dificuldades que nós vivemos. Mas quero-vos pedir para que orem, para que peçam a Allah, para que continue a abençoar o nosso povo. Vamos fazer doar, vamos aproveitar essa oportunidade para que as nossas famílias possam ter muita saúde. Tudo na vida acontece por vontade de Allah. Quis Allah que eu pudesse estar aqui hoje e poder ouvir essas palavras, que são palavras honestas e sinceras, de que temos de trabalhar todos juntos para melhorar o nosso país. Se todos nós trabalharmos juntos e unidos, tenho certeza que Moçambique irá viver outros momentos.
2: Maritlawa, mayamukeliwile hi ntsako wukulu hi Sheikh Aminuddin Mohammed, loyi a tshembiseke ku va a ta endla hinkwaswo a ku va mahungu lawa ma hangalasiwa lomu tikweni hi vakhongeli va xisurumana ni ku va va ta yisa mahlweni ku khongelela tiko ku hlayiseni ka kurhula ni ku kombisa lirhandzu.
4: Grande lição que o profeta Abraão deixou para todos que vieram depois dele. Quem tem alguma coisa deve sacrificar e beneficiar o outro. É por isso mesmo que simbolicamente cada muçulmano hoje deve degolar um cabrito, pelo menos, para expressar esse sentimento. Que, olha, hoje é dia para eu sacrificar aquilo que eu tenho. Portanto, exorto a todos os muçulmanos a tirarem essa grande lição deste evento de Abraão, de sacrifício. É momento da gente partilhar, é momento da gente solidarizar-se com os outros, com os que não têm nada, aqueles que têm, é também partilhar com eles.
2: Sheikh Aminuddin Mohammed, loko a kucetela vakhongeli va xisurumana va hlengela hi leswitsongo va nga na swona ka nkarhi lowu wa vutsemakanyaka wa Eid ul Adha. Na ku endleka leswa Domingos Makalani a kumekile ka riendzo a pangalata murhangeri wa xifundzankulu Maputo loyi a Manuel Ntule loyi a rhambaka varimi va le xifundzeni xa Magudi ya ku va va yisa mahlweni ku bindzula hi ntalo swakudya. Domingos Makalani.
5: Murhangeri wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntule loyi namuntlha a gamekile endzo bya ntirho waleno a xifundzeni xa Magudi. Ndzeni ka leswinyingi, Manuel Ntule hi loyi a veke a nyikela a timbewu ka vabyimi va haleno a xifundzeni xa Magudi.
6: President Chapo a hi orientare kambe a hi rhume ku ve ni hi ta hi vuyisa mbewu leyi ni swikomu leswi ni switirho leswi hinkwaswo a ku ve ni a xitshungu xi ta ya mahlweni xi bindzula. Swona loko ho kala hi nga bindzula va ka hina a xi kona lexi ta ka lunga, a xi kona lexi ta ka hi pfuna. A nchumu xikulu i ku ve ni hi bindzula munhu ni munhu laha nga kona, ngopfungopfu ka masiku lawa endlaka wona. Sweswi hi ni problema ya yikulu hikusa hala ematikweni hala ku ni tinyimpi hala yi ta ka ko phalafeni ku ta ka kulona dizel ni yini ku ni tinyimpi kwala hi ran'wala va lwa va dlayana na kwala a swoswi a va bindzuli vo dlayana ntsena. Se na swi le xitano leswi endla ku ve ni a phalafeni ya fanele ta ndhawu liya li nga humi nambiloko li huma li huma li litsongo loko li huma li litsongo a mapresi ma kumeka ma khwela ma henhla. Swona loko muchumu yi kalavhela a va lava va nga na swo va endla yini vo khwelisa va dolisa. Swona ta loko ku za ku khwela a gazol ni munchumu hinkwayo ya khwela hikusa para hi rima ku laveka mutoloto wa swona a mutoto u tirhisa yini a dizel ku laveka michini ya ku chelela yo amasin'wini para a michini leyi tirha ku laveka yini loko hi lava ku famba hi ya Magudi kumbe hi ya Maputo kumbe hi ya ka Masiya kumbe hi ya Xokwe ku laveka hi famba hi movha. Swona a movha ku laveka yini a loko hi lava ku pakela a minchumu ya hina leswi hi nga swi bindzula masin'wini hi famba hi ya ku xaviseni ku laveka yini a dizel da a leswi dizel leyi nga yengeteliwa preso swi endle leswaku ni minchumu yin'wanyana yoyenca yini entan a leswa hi prejudikara hina kumbe xitshungu a leswi president Chapo a hi kombelaka swona hi leswo hinkwerhu a hi tinikeleni ku ve ni hi tirha munhu ni munhu laha nga kona loko a ni nkova la kusuhi a byala kambe salada a byala kambe hi makhofu a byala kambe matsavu a byala swin'wanyana swin'wanyana leswi swi ta ka pumba ku ve ni a tirhisa mali ya ku ve ni a xava. Ha swona se loko ho nyimela leswaku hinkwaswo hi ta swi xava swi ta hi dulela hi nga ta swi kota hi ta hlupheka. Loko makaya ka hina ku talaka kona hi ni mikintala yikulu loko swi kotaka ku nga byala ya u nga byala loko lomu a kusuhi hi lomuyani ku ni nkova ku laka hi ya lomu koveni hi ya hi ya byana kona leswaku hi ta pfuneka. Swona va ka yena purese hi ta ka hi ta mi nyika mbewu leswaku hi pfunisela a ku tlhela hi tlhela ndzhaku hi byala ni ni ku tsaka kusa loko ni dlala na vona swa ku lava nga bya bya swisama vasama ku ni leswi swi nga kulanyana ku ni leswi swa hali switsongo ku ni leswi swi nga ni mitshetha. Swona ni ta leswi kuvanga swaku ma tinyiketela ku tirha a hi yi mahlweni hi yengisa swoleswo va ka hi tirha hi tlhela hi lwa ni va sula voya va wu rhandza ku ve ni va hi kavinyetela loko hi lava ku tirha sa va kona vanhu lavaku hina loko hi lava ku tirha vona va endla yini va hi kavinyetela va pfuxa tinyimpi va endla leswaku a xitshungu xi chava xi nga fambifamba swoswi ku ni lava nga qamba mavona laha ya ku a loko wo famba exitatweni u kuma ni munhu a ku khumba u ta luza a wununa la wena so hi ku ve ni munhu a ku endla yini a ku thacha ntsena a loko hi lavite lomu swibedhlele a nga kona ni wa wun'we lweyi a nga famba ku mina leswi munhu vonaka leri a na ha na nchumu.
5: Mazito ya murhangeri wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntule loko a kanela ka ntirho wa ku va a nyikela a timbewu ka vabyimi va haleno a xifundzeni xa le Magudi mbangu lowu a wu endzeleke mpfhuka wa masiku mabidri. Manuel Ntule hi loyi nakoni a veke a zhangela tinhlengeletano ni xitshungulani a veke a beka mintswatsi ya ku hambanahambana ya ku va ku yengeteriwa a bindzu swi nga ndlela ya ku va ku na byarisiwa a vutomi bya xitshungu henhleni ka ku tlakuka ka mali ya nxavo wa swakudya hikwalaho ka ku khwela ka mali ya nxavo wa mapalafini. Ku sukela xifundzeni xa Magood na nkongoma mintirho ya Radio Mozambique, Domingo Ximakalani.
2: Na ku endleka leswo xiyenge xi hanyelaka ta matshamelo ya miganga ya hanyaka ka yona hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu xikarhi xi endla ntirho u kongomaka ku seketela vatshami va miganga ku kuliwa ka yona a pfindla. Leswo hi leti linaka ni matirhisela ya mali ya 20% leyi tlhelerisiwaka ka miganga leyo. Mahungu ma taka na Vinon Kasidum.
7: Hujwana ya nyalaka kuvonelela tindhawu ya nyaka ka tona ni nhluvuko wa miganga xifundzankulu Maputu hi karhi hi vonelela ni ku seketela xitshungu lomu ka swifundza a ku va xi kota ku tirhisa hi tindlela tinene 20% ti yelanaka ni mali leyi kumiwaka aku koleni ka pfindla la misava ni makhwati. I makungu ma vekiwaka hi mfumo enkongometweni ya ku va xitshungu xi patsiwaka mintirho ya ku vekisa tindhawu ta ku hlayisa swiharhi ni makhwati xi va xi kuma ku pfuneka ka swona. Swa nga ndlela ku seketela xitshungu ni ku hluvukisa muganga xi kumekaka ka wona, mfumo wa ku nyikela 130 ya timbuti ni 10 tihomu ka vahanyi va povhadi la kaputini xifundzeni xa Magudi a ku va ku tlakuxiwa xiyenge xa vufuwi lana ku pfunekeke 50 ni 15. Murhangeli wa mintirho yelanaka ni tindhawu hi hanyaka ka tona ni nhluvuko wa miganga xifundzankulu Maputu a vule leswaku makungu lawa ma karhi ma hlengela ku pfumbeni ka timhaka ta vuhloti byo handle ka nawu kun'we ni ku xavisiwa ka nyama ya swifuwo swi dlayiwaka. Terezinha Pascual a vulavula wa mbirhi lweyi ka matsolo 10 ka nhlengeletano ya uchumi ya ndzeni ka nkama ya mintirho ya vukombisi bya mfumo a xifundzankulu Maputu.
8: Tambe ajudou-nos a contribuiu para a redução da ocorrência de conflito homem fora bravia, mas tambe con destaque para a redução da caça furtiva principalmente nos distritos de Moamba e Magudi. Nós quando caminhamos para o interior é notório o abandono de algumas barracas que era mesmo o local de venda de carne de caça no final de semana. Então agora está mesmo encerrado. Importa referir que temos, são decisões mesmo tomadas pelos próximos próprios comitês de gestão a nível de distritos. Temos o fomento agrário, pecuário, através da aquisição, neste caso, e distribuição de gado caprino.
7: Murhangeli wa mintirho ya ta tindhawu hi hanyaka ka tona xifundzankulu Maputu Terezinha Pascual ni mintirho yi landziwaka ya ku seketela xitshungu lomu migangeni a ku va xi tirhisa hi tindlela tinene 20% yi humaka ka mali yi kumiwaka ka vukoli bya pfindla bya misava ka xitshungu xi hanyaka kusuhi ni tindhawu ta ku hlayisa swiharhi ni makhwati.
2: Hi tsutsuma ekongoma tikweni ra Afrika-Dzonga la kumekeka kona mitirhikulori Eduardo Figurão loyi a hitiselaka lama vulaka leswaku 300 ya vana va tiko ra Ghana va kumekaka lava va kumeka tikweni ra Afrika-Dzonga namuntlha va tlhelelisiwile atikweni ra vona.
9: Muyimeri wa tiko ra Ghana lomu tikweni ra Afrika-Dzonga Mlumuzana Benjamin Kwashi a hlamusele leswaku vanhu lava va nwa ntlawa wukulukumba hi ntamu swinene wa 500 ya vana va tiko ra Ghana va hanyaka ndzeni ka nawu kambe ke na va kombela ku tlhelela etikweni lavo hikuva va nga ha tiyingeli khwatsi lomu tikweni lavambe. Mlumuzana Benjamin Kwashi nakona wa hlamusele leswaku mhaka leyi ya ku vanhu va huma matikweni yavo va ya ka man'wana a hi yana muntlha nakona leswi humelelaka hale ntikweni ra Afrika-Dzonga swi fanele ku landziwa hi ntwanano xikarhi ka matiko ya Afrika. Yene a sole maendlelo ya vana va tiko ra Afrika-Dzonga lava fambafambaka lomu tindleleni ku va va secha mapasi na a vula leswaku ntirho lowu wu fanele ku va wu endliwa hi swihubyana swa mfumo. Benjamin Kwashi a fikela leswaku matiko ya Afrika ma fanele ku va ma tshama hi la hansi a ku va ma xuxa mhaka leyi. Na ku endleka leswo maphorisa tiko ra Afrika-Dzonga ma leletiwa ku va ma ve ni vhoneleni byikulukumba hi ntamu swinene ni ku va ma nga pfumeli ku biwa ka vanhu vuyivi na hambi a ku hlohlotela vubihi.
2: Mwingiseti wa kurandzea kakaa nhlikani Maputo namuntla umelilisile tinhlokomhaka tivulaka leswaku namuntla isiku ra Eid ul Adha. Na kuendlaka leswo Secretary General wa Partido Frelimo aramba vakhongele va xisurumana ku va vayisa mahlweni ku khongelela tiko ri va ni kurhula ni vumbano. Murangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntori aramba a va tshami va le a xifundzeni xa Magudi ku va vayisa mahlweni ntirho wa ku bindzula swakudya hi ntalo nkongomitini wa ku va nga xanisiwi hi ndlala. Leti a ve tin'we ka tinhlokomhaka ti humeleriseke ku fambeni ka inhlikani Maputo wa namuntlha wa vunharhu siku ra 27 ka n'hweti ya Mudyaxihi ya nga mayo wa 2026. David Ntiman yena lwa lulamiseka tlhela ku kombisa nongoloko lowu. Tomas Buruma a khomiselile marito ni mimpfumawulo. Vuyingiseti byinene ka mintirho ya landzelaka ya xitichi xa hina.
10: Inhlikani Maputo. Nokonokota majungulo ya siku a xifundzankulu Maputo.
1: Itlangelele David Ntimane na Tomas Buruma kana ngono ko inhlikani Maputo. Ina 30 ra xinadza se jimno xitani lana hi uleke kona ku sungula ni ka mintirho ya hina. Leswaku hi ta ndzhauka loko hi ta ve hi kumi nongonoko lowu hi ta hamanisala vunanga hi kuma ka nsimbi ya 14 ya rixikarhi hi nga ta kuma mahungu ya nhlekani. Vunanga hi byi sungula hi ndlela leyi. Alfredo Mudloyi.

0: Tijisana na Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Logo na vela do Chaves Sababinjo Yaku, inga kupuna e publicidade. Tunga tipsets, infonele, 82-31-05-751, cumbe 87-76-25-888. Tunga tipsets, uta kuma umelelo kasho.
1: Emissor provincial de Maputo.
2: Kunewa kama, ngani funa sha?
3: Ah, mabalo mungano. Pela vangano vatirhela swoswo. Akupfunana loko munwana ani swikarhato.
2: Lana imhaka ya xintombana xa mina. Masiku lawa pezi la xona lo chika. A xipezi ben.
3: Mile xibedlela. Swi nga maxo vabya phe.
2: Hiile kambe va khomanga mavabyi.
3: Swi nga maheka swililana ka majela.
2: Loka lileso ni dlawile ke mungana. Ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yiko.
3: Swakudya swa ku fuyisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela. A ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
2: Leswi, ni swakudya muni swoleswo?
3: Ha, ntati unene wa mbila lowu. U sweka u patsa ni tandza. Siku rin'wanyana u patsa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa. Leswi swa ma matsavutsavu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka, mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khohlwi mihandzu. Ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
2: Yu, kasi a hi swa ku karhata, nakona swi teki mali yinyingi.
3: Nambi wena leswi u nga tika leswi, na wena u fanela ku ti vonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. U hambanisela swakudya mungana. Va le majela manene i vutomi byinene.
4: Treze horas e 33 minutos. E vamos falar na ganha. Como era o cupang latana, o enacan, se canhua na monta. Male. Anisseto gibis.

0: 13 horas y 37 minutos hi tule ku yimba ka hina sweswo gibe yisaku hi mali u cinca vanhu misaveni heyi mhaka ya mali kumbe mhaka ya mali ntsena kumbe mhaka ya swini swi nga kona hi moya munhu u nga kona lomu tikweni ngopfungopfu heyi a ha swi tivi hikuva a mali yingi hi rhangisa mahlweni ku tlula hinkwaswo a ku na nchumu lexi yi nga xa xinene ku tlula mali ka hina vanhu ya ha hetane hi mhaka mali leyi ha hetane hi mhaka mali a moya lowu nga kona wu bihile makereke mindyangu mi fanele ku va mi tamela ntirho wukulukumba swinene mi vona leswaku vana ina nkama wu kona wa ku va hi nga vona vana leswaku va famba kwini va hanya vutomilini kambe se swa tlula mpimo hi fanele ku va hi tlhariha vaveleki ni vatameli va vana lomu makaya lomu vahlayisi va vatsongwana a hi swi vonini leswaku vana va hina va famba ka vutomi leyi la kona a leswi humelelaka swa chavisa hi fanele ku va hi tivonela hi tindlela hinkwato hi zama hi tindlela hinkwato ku va hi vhikela vubihi leli nga kona swa ha tsakisi leswi a swa ha tsakisi swi chela tingana fundzi swi chela tingana a wu munhu a laha li kona kambe ngopfungopfu swi khumba ni tintanga letitsongo a ku mi sukela munhu njhe u mi tshusa vutomi
1: Bola no belo avô clash matzi lo akalte ke shkarka campo akalta belo ak sungula akalta belo ombere afula mela aya mahlweni kambe u gamu mbwa mpepo ayi msentango
2: ni mongwe ka vakuzeli vantango ntseni ka campo wasata ka belaka nwana wa ntano wati weti atulela belo mpepo
1: kasi yena endla yini
2: sati wa mbwa mpepo nwana nga na yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayi endla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leswo swi ni mangu yikulu
2: hi leswo loko nwana wa wena ani ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
1: xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuxiseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
2: wa vo swi komba ku veni wansati lweyi a yi endli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
2: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
2: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
3: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena

0: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo titsalisi ka Phatima Maputo 2026
1: nanwaka ku titsalisa imahala
0: lulamisa photocopy ra pasi ra umuntu vunanga ka flash ni pepa ra xaxameto wa ndzima wena ya uchayi
1: yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka matrolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318
2: Phatima. Xavisa mabindzu yako hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yako, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi hi fonele 82-31-05-751 kumbe 87-76-25-800. Unga titsetsi, uta kuma humelelo ka swona.

Nguva ni nguva yina ni swilo swa yona. Hi leyi nguva ya vanhu va dojimile. Leswi Alexandre Langange ano dojimile a fikile. Hi la ku vona mahanyelo ya vanhu va nyan'waka. A mahanyelo ya vanhu va nyan'waka hi wola hi ma vonaka lawa. A ma ta tinkombe. Va dlayana vanhu va nyan'waka. A va na vumunhu vanhu va nyan'waka. A hi hinkwavo. Kambe hey, a nyimpi yikulu. Loko i nga li vona vana va dlayaka wena mveleki, kumbe va dlayaka vaveleki, hi vona vaveleki va dlayaka a vana. Loko i nga li vona vaveleki va dlayaka a vana, hi vona vana va dlayanaka hi xivona. A mahanyelo ya vanhu va nyan'waka hi wolawo hi ma vonaka. Vubihi lekulu, xa xikulu lexi hi lavaka xona hina ka vutomi leri i mali. Hi vula leswi yini? Ave makereke wolawo hi nge makerekeni hi loma hi fanela ku va hi ya pfuneka kona. A no rhuketela makereke, kambe makereke lawa hi nga na wona ya masiku lawa. Swa karhatisa swin'wanyana. Hi nge ya ku chumayeliwi a dyondzo ya ku va hi tiva ku rhandzanana, hi tiva leswaku munhu hi xini, munhu i munhu hikola ka yini, nakona lesima lakwe munhu hi lini. A hi dyondzisiwi leswo. A dottorina leyi ya ku chava mamani wa wena ni ba wa wena, masiku ya wena ma ta engeteliwa, hi ngi yi ntsulukile swoswi. Yi li chava a n'wana wa wena ni vanghani va yena, ku va masiku ya wena ma ta engeteliwa. Leswi hi hanyaka swona swoswi swa chavisa. Loko i nga le handle hi kola kaya. Loko i nga le muakelano hi yi lwi mi nga funga le rihandzu leswaku mi ta rhandzana mi ya vana hi ku fa. Kambe swi ta ta cinca. A wu tumi nga ha li lona. Se ku pfuxa guwa swinene, ku pfuka guwa swinene. Va ka hina, a hi tiveni, a ku nyika lisima a wu tomi la hina, hi tiva ku nyika lisima a wu munhu la hina. A swa misava hi nga ta swi heta, nakatsongo hi nga ta swi heta, kambe hina vanhu hi ta hetana, mhaka yi nga biha. A wu tomila munhu le ni lisima ku tlula hinkwaswo. Munhu a ni lisima ku tlula hinkwaswo. A hi swi dyondzeni leswi hi swi peta nhlokweni leswo leswaku hambi yo huku leyi dlayaka leyi, loko u lava ku vona leswaku swa vava a ku dlaya huku, u nga yi u ya xava liya ya Bayizani, wu ndlaya wena huku liya ya Xilandi. Hambi yo leya Bayizani loko u yi wundla njhe u yi rhandza yi li wena u yi phamelaka ku yini, a siku leli u lavaka ku yi dlaya wa yi pimisela kambirhi ka nharhu ku kambe huku leyi phela leyi no lava ku yi dlaya kambe ni yo ngati a yi chavisa masiku ndzhaku, kambe namuntlha se kumbe mafilimi kumbe swini swi ta hi cinca, swi cinca ni vana va hina, a hi swi tivi. Kambe xa ku tiya hileswaku hi lahlekeriwile. Hi lahlekeriwile hi vumunhu. Xichumu xa lisima lexi hi faneleke ku va na xona xi hi lahlekerile a vumunhu.

0: tiva kama ingani pfuna sha
1: ah mabale mungano phela vangani vatirhela swoswo akupfunana loko munwana ani swikarhatu
0: lana imhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezi la xona lo chika a xipezi ben
1: mile xibedlela swi nga maxo vabya phe
0: hiyile kambe ava khomanga mavabyi
1: swi nga maheka swililana ka majela
0: loko ali leswo ni dlawile ke mungana ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi mali na yona yi ko
1: swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana swin'wana hi naswona ku lomu makaya leswi lavekaka i ku swi hambanisela a ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka
0: leswi i swakudya muni swoleswo
1: ha ntlati wunene wa mbila lowu u wu sweka u wu patsa ni tandza siku rin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi timanga ta ku woxiwa leswi swa ma swa matsavutsavu leswi ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku loko namuntlha a dya nkaka mundzuku mu nyiki tihlampfi u nga khohlwi mihandzu ku fana ni makhalavatla malaranja swiketsa ni swin'wana leswi u nga na swona ndzeni ka muti wa wena
0: yu kasi a hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi
1: hambi wena leswi u nga tika leswi na wena u fanela ku ti vonela ka majele jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana u hambanisela swakudya mungana va le majela manene i vutomi byinene.

0: Eni Abila, Jovita Ngobo, Diamantino Shivoleka, na Fernando Sidumo, vakumeka ka xixongi ha ukalanga hi lowu nkarhi ku va va tiva mahanyela ni mintirho leyi landziwaka halaha ya ndhawu ka tindhambi leti nga voneka hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. A hi tweni ntirho lowu va nga karhi va wu landza ni leswi va swi kumaka hi tlhelo lalahayana kusukela lahaya xifundzeni xa Kamanyisa. Kambe sweswi hi ta va hi ya rhamba Fernando Sidumo, hi yena a nga ta hi fikiselaka a mahungu lawa. Hi nhlekani Fernando Sidumo.
1: Inkomu Alberto Langa, inkomu Musito Rasekaka wa Radio Mozambique, Musoro Provincial de Maputo, kunene ya Ngulana, xikarhana amugeni wa xixonge, xikarhana xikarhana xa Nkalanga, lama hi teke ya ku va hi ta tiva etimhaka leti a xi tshungushanya ka tona ndzhaku ka tindhambi leti vonekeke. Matshamelo ma endleka leswaku xitshungu xa muganga lowu xi nga koti a ku fambafamba tanihi laha swi vekeke kona, kuse a switarato swi tsemekile hikwalaho ka mati swi yingi switarato swi hakile mati. Leswo sweswi hi rhambe vahanyi va lama ka xixongi a ku va hi ta twa vutomi bya vona, matshamelo ya vona, vutomi bya nywaka emugangeni lowu wa xifundza xa ka Manyisa lana vanakulori vatirhikulori hi vita ngopfu Eni Abila na Diamantino Shiboleka hi lava nga karhi va bula ni xitshungu xa laka xixongi.
2: Xi yenceke ku va hi lamula xitshungu, a hi xitshungu lexi a hi tshama na xula kusuhi xa manandzi. Se hi zame pulana ya ku va ku humeseriwa vanhu hinkwavo na mati ma nga se na fika laha mugangeni kwala ka xixungu. Se loko hi humesele vanhu va huma handle hinkwavo, swifuwo hinkwaswo swi humela handle. Leswi hi ka hi nga humanga na swona i swakudya, hikusa swakudya na da hi humanga na nchumu. A mati ma fika na swakudya swin'wana swo wupfa, swin'wana swi nga se na wupfa, ma teka swakudya hinkwaswo ma famba na swona.
3: Mayelana ni masimu, swifuyo, ni swi kotile ku lamulela swin'wana a bindzu la masimu kumbe swifuyo kumbe i switirho swigoto, mi swi kotile ku a vanhu lava suka na swona aka miganga yo leyi nga taleliwa?
2: A hi swi kotanga hinkwaswo, swi kotekile switsongo leswi nga huma mara swa le masin'wini a ku humanga nchumu. Mun'wana mun'wana hi huma ni switsongo leswi nga huma na swoho ka ndhawu yo leyi ya muganga wa Manandzi mara a va humanga na nchumu. Hina haleni kaya a xi kona lexi hi nga na xoho xi nga hi lahlekela Manandzi, hi lahlekela hi swakudya swa hina ni swifuyo nte, a ku na swin'wanyana.
3: A ku kumekanga vanhu lava nga luza vutomi hikwalaho ka mati va nga sindzisa ku hina a hi nge suki hi siya a swifuyo hi siya a miti ya hina?
2: Va ve kona mara hi haleni ka hina hi dlamariana lava nga tikeliwa swifuyo hinkwaswo, tinghuzi leti va ti enceka ku diba maboti ku fa vanhu.
4: Ni ke tatana loko mu vona leswaku ina mati ma taleliwa hi wone mu tsutsumele kwihi? A mo tshama mi tshama lomu ma ta ma tala kona hikwalaho ka ku a tiva leswaku a mati loko ma buya a ma ha funiki nkama mo tala ka kunene, kutani ke mi tsutsumele kwihi?
2: A loko va kume hi mati hala va nga kona hala va bile nyandza swa ku he ha dlawa haleni hi suka ni maboti hina hi nga haleni ukalanga ya va sekerera va kota ku huma haleni tikweni ra hina ra kukalanga.
4: Loko mi va lamulela mi va beka ku?
2: A va vekiwa lomu makaya lomu makumeteya mangi hikuva nga le vanyingi hi ntama a tshama naku lomu mindyangwini ya hina na hi va komba timbangu leti va faneke ku va ti jimela mitlongo ya vo va ta kota ku tshama kona.
4: A mi swi kota ku ve ni mi hanyisana hi ntwanani ni vanhu
2: lava? A yi hanyisana hi kurhula ni vanhu lava ni swifuwo swa vona ku nga na problema ku nga na ku hambana ka nchumu futi a hi li vamakweni va hina hi vutomi hinkwaro.
4: Salma vuswinene hakakunene ya vona leswi

0: lalo kwa graduation.
1: Tata ne Elizia, tiba le shop ina lana kungani vana mikutwana ipumaleki. Mavaji ati ndlave ati mapumaleki. Swina swile swimunha kala kanga tingeliki ya hombe mizwini. Ana vela kuveni alamuleliwa. Ami yenja ino kuveni milamulela vanhu la.
0: Chaku sungula extensibilize ra population leswaku lweyi hi mukumaka na anga tingeli bank hi muteka hi mukongo misa kona andi ka ntindza wa udawu. Akuma ayaka hamba atatamini.
1: Loko khanela hi ntindza wa udawu khanela hi xipiritani. A swi tirha xipiritani anga makona.
0: Anga makona a swi tirha ntsena a wani fata ya matinina. Mas por andar o tempo, não vejo que o adquirido vivo nem extrema aqui a matriz que a mãe já morre. Embora não foi suficiente porque aí nem banba ija, nunca agora nunca o tadi ele mais. Se curtir agora, igual a mulher, igual a mãe, agora a primeira vez que eu vi, igual a o que a mãe fez, o tadi não vai suportar agora, vai entender o atingir o nível de barra da matar toda.
1: Muito inglês que o Inita tá na. Aventis joga na jala, aventis joga o veni. Uti ingela na u lamulela vutomi bya vambenyana uti ingelisi kwini
0: xa ku sungula a xa hombe ka munhu i vutomi u ti tiva wena swa ku nisa ni kutani leswaku ni makwexo a hanyana hi swi kota a ku suka ata timbilu tinene tiva letimbilu timbilu timbilu ti cacateke hi swi kota ku zola makaxa yezu matitiyezu hi kongoma kona le a va makwexo va nga kona va nga va tshamisela kona a kona va ta kuma ku a ku pona va kule nini ni xibedhlele
1: a swi nga humeleli leswaku i na mavabyi i ya munhu lweyi makula ka ku za mi nga swi koti ku ve ni haleni hi tlhelo bya muganga mi lamulela munhu lweyi
0: hi ve ni njombo a yi zenge ngopfungopfu u kuma na a mavabyi lawa ndyakuti mabaka ni ta ku khata ni swoswe hi wo madiareya a kolera a hi si kuma ni mikhuhlwana leswi impaka naswona ni malaria ma fambelenyana kule naswona porke a hi swi kota ku sensibilisa va xidrongo nga ku hamba malempeza i durmi bya xireti
1: kanima muswinene hakakunene hi tlangela kun'we na wena tatana leswi u hlayeke swona leswaku ina hi tlangela xikwembu hikwalaho ka ku a ku ve ni ku mavabyi ya ku tlula mpimo lawa ma kotiki ku ve ni hi luza a vanhu hi ya mahlweni hakakunene ni mavonela yeswi yo enta namuntlha lana hi endleliki a muganga lowu wa ka xixongi hi navela ku ve ni hi tiva kusuhi ni xitshungu ni vazhangele va miganga leswaku a mahanyela a vewa hi nkama wa timpfula hi hanyisi ku yini hi swi kotisi ku yini ku ve ni hi tlhatuka ku ta tlhasa namuntlha namuntlha ke mahanyela hi wa jovita
2: ku ni xivutiso xi nga sala ka papa hi xihawu mayelana ni vamamana lava va tikeke ka nkama lowu wa timpfula papa hi xihawu hi swihi leswi mi swi endleke ku va mi lamulela vamamana lava tikeke leswaku va kuma mintirho ya vudawu na yi le kusuhi va kona lava nga luza a makaritawu va kona va nga luza swin'wana nakona lava a va le kusuhi ni ku veleka mi swi endlisi
0: kwihi ku hinkwaswo swi hi fambe ni njombo naswona kambe hi koleka ku va a maespera a kaka a nga si huma hi ve ni ku luza a vutomi bya ntsongwana mun'we wa le xingun'wini entao mamana a sungule ku hekulun'wa katlangeleni a hela a matimba n'wana a luza masiku hinkwaswo swi fambe ha wona kambe a luzele mugangeni wa xihanyini yana a kongoma kona lexiu xa wona hiyo a nghozi leyi yi nga hitimisela masiku hinkwaswo swi hi fambele ha hombe a yi zanga a huma nghozi yin'wana
2: a xibedhlele lexi a xi lamulaka nkarhi lowu ka nkarhi lowu wa timpfula a ku talile hi xihi xa koho hi xo xibedhlele xa ka xixongi kumbe ku ni xibedhlele xin'wana a xi mi seketela n'wina va axenti polifaleni
0: hi yosent sawudi ya xixongi hi xona a xi swi kota a ku hi seketela yini hi famba lomu a migangeni ka vamakwesi lava hluphekaka
2: hinkomo swinene
3: ni vamamana na vona va nga na hina kwala ka xixongi na vona va swi hanyeke hi ta bula na vona leswaku na vona va hi hlamuxela leswaku a nka ma mati ma nga ku hi mina lawa hi swihi leswi va swi endleke mama a vito
4: Gilda
3: mama na Gilda loko mati ma mi tshunelile hi swihi leswi mi swi endleke hi ku rhanga hi kota ku va mi tilamulela
4: hi swihi swi endleke hi ku rhanga hi tilamulela loko tshase andhambi hi yo sungula ku susanyana swo switsongo a swi ri kona masin'wini kambe a swi nga si na wupa swinyingi swi luzile a ku va nga ni nchumu kutani hi suka hi vuyaleni kutani ku thasa andhambi ya ku va ku

0: kavulelo wa makwerhu a ku va kota ku va va vuya haleni kaya va tsutsumela a va mabodi va va buyisa haleni ntlhaveni loko va buyisa haleni hi kota a ku va yamukela hi tshama na vomi na vuti yeswo nan'waka swo hi nan'waka hi vubyimi hi kona ya ha sungulaka a ku va haha ya ku pfhukheni masin'wini a hi famba hi mabodi a ku siva ni nchumu lexi hi xi lulamiseke
1: mayelana ni vubasisi ankameni wa timpfula a mi endla njhani
0: aloko ku kula mindyangwini na hi basisa hi kota ku va a mati ma swekiwa mara ma kota a ku va ma pomaka ku nwiwaka a hina mipompi hina
1: a mati vo ma kuma ku
0: a mati ma kuma xigwedleni ku ni xigwedle xi nga kona hala a hina mipompi yo va ni xigwedle
1: inkomu swinene mamana Jinda na wena loko u ta va u seketelile ha ta ya mahlweni hi ku bula hi vanyingi hi fanele ku bula ku kota ku va hi yentelelo van'wani va yingiseela va nongolokaka ni xitichi lexi hi Provincial bya Maputo wa Radio Mozambique va tiva leswaku kasi va ka xixonge va hlule njhani ndhambi leyi yi xaniseke tiko a swona yena b
2: a ta swinene Jukisa Ngovo i ntirho wa lesima swinene lowu u hambiwake haleni ngopfungopfu hi tatana lweyi a alandza a ku a ntirho wa ku veni a lamulela lava vuyangwana va kumiwaka hi mavabyi tatana Xihawu a khumbile mhaka leyi ya ku hlantela ya ku buyelela nga madiareya kambe ke ha tiva hi kan'we leswaku ina mavabyi lawa nkama wa ku leha kumbe nkama wa ku tala ma kota ku ve ni ma hlasela mizwini ya munhu hikwalaho ka ku pfumala a vubasisi lebyinene kambe hi kola ke ni vamamana lava va hi nkama wa ku tala va na tsaka ngopfungopfu ntirho lowa ku basisa mamana a vito
3: a vidi a tlindi ndzimana
2: mamana marile nkameni wa tindhambi a mi xanisiwe hi mavabyi
3: hi xanisiwe hi ntamu hi mavabyi ya tindzeni ya ku nga talanga ku va hi purugara vo va va ndzeni ku xokara hi ntamu ni timhaka ta nhloko ku kumeka swa ku loko hi ya xipiritana ku banka mamakini na ma helile hi ku ma tirhe ngopfu a timbabyi i tinyingi se hi pra hi ta lavelela tindlela ta ku hi famba hi ya Palmera ku va ku ya xaviwa makinina a timali a tikoho a mali ya ku hakela mabodu ya Palmera pra u ta xava makinina na swo swi hi kumeka na hi li ka ku xaniseka lokukulu ngopfu
4: kunene miniseto rhandzeka ku Radio Mozambique lawa mabulinge na wona ni vahanyi va la ka xixonge lava va kumisaka matshamelo ya vona ndzhaku ka tindhambi leti tateke khulungeke tiva tidata masimu kun'we ni miganga yin'wana lava vulavulaka hi leswi va timakanyiseke xifuna timhaka leti kambe hina hi ta tlhela hi vuya ni xiyenge lexi xa vuhaxi na hi sukelelana eka xixongo loko u lava ku hundzile mahungu ya kinziora xa Albert Ulanga Jovita Ngovo a ta tlhela a vuya ndzhaku ka mahungu lawa ya kinziora xa
5: hi tlangelile Fernando Sidomo hi ta tlhela hi mi kwehleta vhela ku va mi hi fikisela letiyani letiya ti humelelaka hi tlhelo la seno a xifundzeni xa Kamanyisa mo titirhela khwatsi na n'winawu 14:56 hi yisa mahlweni mintirho ya Emisora Provincial de Maputo Radio Mozambique hi 102.3 FM ni 1800 kHz media hi haxa mpfhukeni na hi kongoma ka tindhawu ta ku hambanahambana ta xifundzankulu lexi kongometiwa hina i ku va hi dyisa ndleve ya wa hina muyingiseti i nkomu swinene ku tipatsa na hina ni ku ku xivela nhlekani wa hombe
6: Instituto de Línguas ku sukela 1979 va lavetela ku tshinzekela ka wena swoo swa pfulile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta xinghiza xifurwa ni xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko ririmi ni ntumbuluko wa xixina nakona ha dyondzisa xifurwa ni xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka matsolo Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputo Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na nti hubyana madoropeni ya ka Ncayincayi Nyembana Beira Ximoyo Tete Nampula Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida José Craveirinha Hlayo ya 54 Amatola A Instituto de Línguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava
7: kune mamana wa vatsongwana Ava tsongwana va tsake swinene masiku lawa tlhelelaka xikolweni.
8: U nga bali. Phea se ava xiwa vanghana va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va nga xikolweni phea.
7: Hi ta humula mani. Kambise mhaka yi laha ka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
8: Va ta phakiwa xikolweni bava. Nambi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku veni va phaka. Lowu hi nga ta kotaka ku xava hi ta xava a ku na ndlela phela.
7: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya whatever. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuya le xikolweni.
8: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bava wa mi.
7: Mamana mamana a ku na ntirho wa mina a ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
8: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
7: Mamana. Leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni. U n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
8: Hi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.
9: Muchayi wa xifundzankulu Maputo Titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
10: Nangwaka ku titsalisa imahala.
9: Lulamisa photocopy ra pasi ra munhu. Vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima wena ya uchayi.
10: Yendlela muti wexu wa ta vuhaxu kumeka ka doropeni bya ka Matrolo a rua da resistencia ka nhla ya 318.
11: Phatima.
12: Ina kinzi yara ya Mozambique.
13: Radio Mozambique Maputo.

0: Tanihi lana hi nga vula hi kona ntlhari ya hina hi tlhele hi lava tindlela ta ku va hi hlanganisa ni vatirhisanikulori halaya va kumekaka ka xixongi. Je vita ngopfu enhlekani hi tlhela hi ku rhamba ku va hi tlhamusela leti u nga ta hi tlhamusela hi nga ku tsemerisa hikwalaho ka mahungu.
1: I nkomo swinene Alberto Langa hi tlhela hi ku i nkomo swinene Mwingiseti loko hi ta va u hi lomba ndleve a kunene hi kumeka haleno ka xixongi. Lona hi nga karhi hi bulisana ni xitshungu xa muganga lowu ku va hi tiva mayelana ni mahanyelo na waka ni leswi va hluliseke xiswona a xikarhato xa ndhambi leyi ndhambi leyi xaniseke xifundzankulu Maputo. Na yi tlhamuxela leswaku muganga lowu a ve muganga na wona wu xanisiweke ngopfu swinene lani ku ta fika na waka ka ha ni swikarhato swikulu leswi na hina hi hlanganeke na swona swikarhato leswo. Mayelana ni mafambela i swikarhato leswi swi kombisaka leswaku ka ha ni ntirhokulu wu fanelaka ku endliwa leswaku xitshungu lexi xi kuma ku na byala hikuva i swikarhato tanihileswi va hlamuselaka swona i swinyingi. Se hi tiva leswaku a ve hi navela a ku va mpela a swikarhato leswi swi hluliwa kambe hi hali karhi hi bulisana ni xitshungu na kulori Fernand Sedomu yena a bulaka na vona na n'waka bulaka ni vantshwa a hi kumela
2: ya hi masiku ya segunda fera kwarta fera sexta fera hi masiku lama nga ni mhumenti ya ku vanhu va huma va ya palimela va tizamela leswi va nga tizamelaka swona ku va va vuya se hi vola masiku la hi kotaka ku hi va heketa ha wona
3: i tshama swi nga ti siku
2: a hi siku hi famba kan'we
3: vanyingi vanhu va ya ka
2: swa hambana masiku ma kona masiku lawa va nga vanyingi ma kona masiku va kalaka va nga li vanyingi
3: nkumu Juvita ya mahlweni sikula ni vahanyi vala na Palmeira lava hi nga na ku aka xixongi matari hansi Juvita ngopfu ya mahlweni
1: i nkomu swinene Fernando Sidum hi ta bula ni murhangeli wa muganga wa Samora Mashele ulumbaka loka lidadi leli laka xixongi na swaku na yena wa hi tlhamuxela leswi xitshungu xi swi voneke xiswona yena tani murhangeli leswi mi swi endleke emugangeni wa Samora Mashele leswaku mulamulela xitshungu a ndhambi a vito
4: Zivonjo Yuli Matsonga na hi ku lamulela xitshungu xa hina hi xikutile ku loko makwerhu wa Banyana hi teka mabuti hi ya vakuta wa kukuka hali nokalanga wa va hambana ni ndlela leya mati ya rifu va kuma ku pona lexi hali na xo xitsongo a hi lavana na voo a hi dya na vona a ku nga na ku hi dya na vona va nga yi
1: na n'waka hi wani mahanyela ka muganga wa ka Samora Mashele
4: mahanyele hi matsotsombo mamana Brigitte u kelile nyaka ku tirheni majini a ku tirheni nyaka a hi ndzi bindzu na kona loko hi khoma lexi hi divani swihari va swinyingi ku ndzumulosa kwati kwenye mfuvu leswi loko hi rima tingo dya matshimbu ti dya switshama a hi nambulekeleliwa ku va hi kota ku va hi chaisa swihari leswi hi ku baka masin'wini loko ho rima a hi pfuneka ha nchumu ho tlhelela hi tlhelela ndzhaku ni lowu rhangeli swi nga mfumo wa hina a va swi koti ku hi cukumetela xo karhi ku va hi ta kuma ku dya vanyingi va kona a va ya kitiko van'wani va zeka hi nga hala kwalava ku a wu nge sukeli mixweni pesa dya munhu a wa khoma nga nchumu swini hlatana loko u dya ni doza xifikisi
1: se n'wina va ka Samora Mashele loko mi lava ku xava swakudya mi lo xava swilo swin'wana mi swi kuma kwihi mi fambisa ku yini ka ndhawu yoleyo
4: hi maboti lawa hi fambaka ha wona Samora Mashele lama pfunaka vanhu tanto yalaka xixongi tanta kula Samora Mashele va mataka ka vanhu va nga yisa Palmela va ya xava switsongo swi hi nga ta kuma ku koleta ka swona
1: na n'waka ndzhaku ka timpfula hi swi leswi swi endlaka leswaku mi hlula swikarhato leswi mi hlanganaka na swona
4: hi ku ya kuma sin'wini hi tevukelile majambi swi hi tevuleke hi tevukelele endla a ka ha na nchumu hi nga ta xitirhaka loki ni loko hi swi byala swimila ku ni mimpungu yo dya to tinguluve leswi to hakulela to timpfuvu leswi to tshovela byi tshama ti dya switela a ku na bindzu hi nga na rona ho kombela ku hosi ri hi seketela tanihileswi namukha hi mi voneke n'wina va ya rene hi tsake ngopfu swinene ku va na hina wadevi loko vamba ku hi twa loko hi vulavula a ni ta mfumo wo ta swi tesa ku hi le ku hlubekeni ku ni vana va nga ku hlubekeni ene lani hi ni xikolo xa primaria lexi nga hi hohlokela hi moya lowa wukulu u nga ta wa xidzedze xi hohlokema xa ba hinkwawo abatsongwana vo dyondzela handle ka masala man'wanyana.
1: I ngomu swinene enyabila muganga wa Samora Machel hi lowu na wona wu nga ndzeni ka swikarhati leswikulu hikwalaho ka timpfula leti ti xaniseke a tiko la Mozambique, kambe xifundzankulu Maputo na yena a nga hulukanga ka swona a xanisiwe ngopfu swinene. U nga ya mahlweni ni van'wani na hi kongoma vugan'wini bya mabulo ya hina.
5: Kani mambo hakakunene ankama na wone wa hi siya hi kongoma vugan'wini bya mabulo yebyi hambileswaku a hi nga navele ku ve ni yima hikwalaho ka ku hi kota ku ve ni na hine hi dyondza swo karhi mayelano ni leswi humeleleka haleno ni leswi na vone va swi hanyiki sikweni bya namuntlha. Haleni hi nga kone hi vonani tihavu ya havu leyi yi yi xongi swinene engi ntoyizo ya wanuna engi ntoyizwala ni famba na yona phela maputu ni ya kombisa swaku ey loma hi le kone i mbangu wa ku nona ku ni tihavu leti ti zendzevekelaka ti kombisaka leswaku ku ni vutomi haleni ha swona byi kona vutomi a ku na vutomi
1: avaxamunyi
5: vapfumeli byi kona vutomi han'wini a hi tlangeleni leswi xikwembu xi hi
1: nikekeamihefemuli
5: a mi hulukanga hi hulukile ka kunene swi komba leswaku ina hi kone hambileswaku swikazatu swi kone hi swi vonile hi tlhela hambi swoswi hi ha tito leswaku swikarhato swi kona swona swi vei
1: a muzima wa hina wa mangala swa ku swikarhato swi kona ndzhaku ku va hi vonekeliwe hi movha leyi i va leyi ka xingun'wini hi nga suka hi minenge hi ta fika la ka xixoni ni swoswi ha khwita ha swi vona hi swi vonile swa ku a swikarhato swi kona kambe vutomi le kona
5: ka kunene byi kona vutomi na byi kona vutomi hambileswi ku nga ni swikarhati kambe hi fanele ku ve ni hi butswana hi lwa a ku va hi kota ku ve ni hi helisa a swikarhati leswi ku ni mama na mon'we loyi hi mu tluleka umvone i ku nyada hi tinada ni mu tlulanga a ku nyada ni mu bekisela vumbangu byake swa ku ehe vamamana hinkwavo ni buli na vone ku nyada ku nyada u kona ku nyada nyada sisila tshama Samora Machel mutani muswa ku ene u swi tivisa ku yini i ku nyada phe nyada sisila a wu tomi Samora Machel swo yini ta wu tiva ta nyan'waka ta timpfula se hi swi tivile hi muswange leswaku na tona ti xanisile kambe ke nyan'waka kutani leswi hi dzingisaka ku ve ni hi tlhelela vuton'wini byebyo a ku va loko ni tlhela ni vutisa ni ku byi kone vutomi ta kota ku ve ni bandzukana mi ku byi kone hi wani mahanyelo ya Samora Machel nyan'waka
6: a wu tumeli kona Samora Machel a ku fambi nchumu Samora Machel ku sa hambi wo hamba hi masin'wini a hi ya vuya ni nchumu swidyuhati swi nga kona Samora Machel swo fa hi ndlela a ku na konta leyi fambaka Samora Machel
5: kambe ke ku nyaka byona swisile na mi loko ku i na vutomi a byi fambi hi xini xikarhati lexi mu xi vonaka na hi lexa ku sungula loko ku loko ngi ko yantswanyana la mi ta kota ku ve ni ku
6: a ku yantswa hi nge swi vo swaku hi xini swa koho vo swa ku yantswa hi loko hi vona a matshamelo swa ku matshamelo hi laha ku hi kota ku hi dya na hi ku yi ya kwini hi ya masin'wini hi ya ku ma switsongo masin'wini na ku ve andzeni ku ni vhika
5: a ni swi kombelaka swona mamana swa kahle tekusa a munhu a nge swi endli kambe xikwembu xi nga swi endla hikwalaho ka ku timpfula tindhambi ku taleliwa hinkwaswo leswi i mhaka ya ntumbuluko a hi nge swi yala swona leswo kambe ke vatatana na hi nga se na khanela ni muswangeli wa muganga ku ve ni pfala mabulo yesu a hi navela ku ve ni tiva ku n'wine leswaku i swini leswi a mi navela ku ve ni nenceliwa leswaku kumbe vutomi byi nga yantswanyana ka xitshungu xa muganga lowu
7: swi kombela swona swa ku a mfumo wu nga hi endlela xa ku sungula i via diocese hi kona hi nga swi kotaka a ku pfuka lomu a ka xixona
5: tatana
8: na mina a lexo xitarati loko hi pfusa ngopfu a mimpompi a mindyangwini kusa mabalo man'wanyana a ma lavela mimpompi mubono wa mati lawa ya makhutla lawaya
5: a mati ya makhutla hi wani ya khona
8: hi la ka
5: swihlovo
8: swihlovo tsama majele lomuya jamu la soko unwa tsunyika mavabyi ako inga pfuleka ni xitara tingo pfungo
5: tatana wa samora mashele we
4: ah na na u yisu si kombela ka zwo wa makuru wa tsaka zwo kupuna u kupuna ka zwigwayo eh nokuva amfumo iwe hilakisa ah gwentini kula ula ndlala kani mama
5: wini lavantu wini lavantu
9: na isso é o papai na boa na boa curuma caso pela vaga estrada é de porta o isso bom logo a tu quando estamos a fui
5: então
10: na mamãe a gente não deu a carne vai lá onde ela estrada vê vai te vai estrada um pouco pouco nem a gente se cuida do cona e na vai e quando me tu quina na vela quando te chocar tu quina longa na onde ela mas fambe lá quando a gente está cheio a longa na onde ela vai ver que ela mas gente quando a gente está cheio já campeão de gel ela vê que a quina mas gente wa wata kota kuona swona swona swipfuna tiko
5: ni navela ku pfala mabulu leswi a ni nghena ka xifuva xa tatana lwi tatana a wu navela ku veni ku enceka yini kumbe xikombe xi ngo xika hi minenge ka kunenenene ku veni eyi ku loko nge swo a swi ta ku
11: ku khensa ka mina xin'wanyana ka ku vulavula swona hileswaku a ni kombela swa ku mi pfuxa ntumbuluko a ipuxeni ntumbuluko swilo hinkwaswo leswi voniwa hi mhaka ya ntumbuluko a va hi tivi swaku ntumbuluko ncini lavela tikweni a va hi tivi swaku ntumbuluko ncini la misaveni a misava hinkwayo hambi va xikanekisi ulimani xa ku sungula ku fesi u fanele va munghani wa ntumbuluko u ta kota ku tiko ri famba ntweni ka tiko
5: hi swo leswo ke a hi veni vanghani va yini
12: va ntumbuluko
5: mamana xofeti
12: inkomo na yi le vugan'wini ka mabulu lawa mabulu mavonela yo yintelela ngopfu swinene ka mugangeni wa ka Xixongi na tatana Jeronimo anga chef de secretaria a kola localidade la Xixongi tatana Jeronimo ka hinkwaswo leswi hi swi yingisekelana hi swini leswi n'wina swa nga makumbisi wa mfumo ka muganga lowu mi ehleketaka swona leswaku ku na byalisiwa a mahanyela kola ka Xixongi
10: nkomu xikani va yingisete va rhandi Mozambique alesi swi wana we hina ku mufumo na yena nga kola i xitrato loko hi linkare lero lunira na xikan'we ni xitshungu sempre va khala xitrato lexi nga prioridade yi lavekaka swa ntshimantshima xikarhi
12: mayelana ni swikarhato swin'wana hi swihi leswi hi tingisile kola mayelana ni mintirho swikole ku ni makungu mi ehleketaka wona
10: makungu a ni ngene ku kota ku hlamutela buruke hina ho hamba marelestore heleketa ka lava i nga vakulu ka hina vona va fanelaka ku va ta hlamula mphambulo
12: a va se nyika nhlamulo wo karhi swaku swihi hi leswi swi nga seketeliwaka
10: a ti ni swoswa va sena hi responde
12: na n'waka leswi timpfula ti fambeke ku sale ya swikarhato swikulu hi wini ntirho mi landzaka wona leswaku a xitshungu xi ve ni vubasisi mayelana hikuva a tinsuna ti koho mavabyi ma koho hikwalaho ka mati hi swi yingisile kola swihi leswi mi swi ehleketaka leswaku mi seketela xitshungu mayelana ni vubasisi
10: a leswi hi endlaka hina kumu mfumo i ku dara sensibilizatan ku va sensibilizara ku va va tshama ka tindhawu leti byaseke xikan'we ni swoswi hi ni pariseri leyi a pfuniselaka ku hamba amalatrina lomu mabayro a tolo loko hi linkarhi na hi ya ku misokorereni hale kumani vanhu vanyingi na vali hambeliwa a makaza libanya hala ka barulansia
12: inkomu swinene tatana Jeron loko u ta va u swi kotile ku hi seketela ka mabulu lawa enyobila hi nge hi fikile vugan'wini kambe a swi nandzika ku bula ni vanhu lava kambe nkama wo hi siya loko a ku hi nga lehisa nkama hi ta bula na vona ku va ni swiyenge swa ku hi byela swona
5: aka kunene va tsanjwa va ingi state va tsami va hale no ka xixonge igamile aka kunene ni
12: mhungu se dokurenzeka Alberto Langa hi leswi nga mifikisela ka swona ka nkarhi lowu wa nhlikani kusukela amugangeni wa xixonge a kusa dumshati vulaka ukalanga a xifundzeni xa ka manyisa i mabuli nga ve na wona ni xitshungu leswaku hi tiva swihitana ka mayelana ni leswi va swi hanyeke kusukela andambi yi fikile ni ni masiku lawa ndhambi se yi fambeke kambe swikarhato swikulu hi leswi swi saleke hi leswi hi nga mi fikiselaka nga nkarhi lowa nhlikani loko swa ha sinisekete tlhela hi va na n'wina a hale nhlikani wa ku tsakisa ngopfu swinene xivita ngovo enyebila fernand sidumu paulo balangwe na diamantini swikoleka
0: hi tlangelile ngopfu swinene. Juvita, se mi jile a Maginya. A tsutsumile a nga hlamulanga xivutiso xa mina. Hina kinzera xina 28 minutes kunene hi matwili mabolo ya vatirhisani kulori lava kumekaka laya a xifundzeni xa Kamanyisa nga kahlekahle emugangeni wa le ka Xixonga a wu kalanga. Ku va hi tiva mahanyela leswi swi endlekaka ndhawu ka loko ndhawu liya yi hlaseliwile hi tindhambi. Ya, swilo swa ku kala swi nga tsakisi kambe ha ta ku yini. Swilo swa ntumbunuko. Swo swika hi kumeni nongonoko tidyondzo ni vumundzuku.
13: Tidyondzo ni vumundzuku. Dyondza u vekisa vumundzuku ra wena.

Hoyo hoyo muranswa mwingiseti kanongono ko unwana ti jonzo ni bumunzuku kanongono ko na muntla hitavula vula hi mujonzi wa insinu superior kumbilwese a endla ka ti jonzo ka swikola leswikulu mpangalati wa Veronica Sidumu ka ukombi sina Tomas Buruma ka ukavuteli lava minavelelaka vuyingiseti byinene.

0: Mahungu ya majambu ya Emissor Provincial de Maputo ma hlayiwa hi Roberto Mdlovu. Maphorisa ya xifundzankulu Maputo ma hlota jaha ri vekiwa ka nandzu wa ku dlaya vatsongwana vambirhi va makwenu va gunguliweke va file mpundzu wa namuntlha mugangeni wa Mahubu xifundza xa Bowana. Alberto Paulo.
1: Mhaka leyi voneke amugangeni wa Mahubu axidorobanini Ntsindza ka xifundza xa Bowana, a vatsongwana va dlawiweke hi makwavu, wun'we ana chume ra malembe na mambirhi kasi mun'wanyani ana chume na ntlhanu, ndzhaku ku va a va dlayile jaha leri hehliwaka ku va ri ta va ri dlayi vamakwavu loko ri ta va ri endle vubihi lebyo ri game hi ku va ri teka mintsumbu ri peta aka fosa amuntini wa vatswele axifundzeni lexi. Karimini yaleyo yi timunika mahungu ka munti wukulu wa vuphorisa xifundzankulu Maputo, a ri hinkwaswo karhi swi endliwa leswaku kumiwa a jaha leri endleke a vudyambana lebyi akuva rihlamula.
0: Namuntlha ku loseliwa siku ra ku gama ku titsona ka vakhongeri va xisurumana. David Ntimana.
2: Sekretari wa Partido Frelimo Shakila Abubakar a rhamba vakhongeri va xisurumana ku va va yisa mahlweni ku khongelela tiko ri va ni kurhula ni vumbano wa vana va Mozambiki. Shakila Abubakar a vulile marito lawa wa unharhu lweyi dorobeni ri ka Matsolo xifundzankulu Maputo ku fambeni ka ku khangula swikongoto swa ku kongoma leswi tiwaka Eid ul Adha, a nga nkarhi wa ku titsona ni ku seketela van'wana ngopfu lava pfumalaka matshamelo manene. Enkarhini wa kona Abubakar a vulini leswaku lomu tikweni ku ni laveko wukulu wa ku va hi hanya hi ntwanano ni lirhandzu.
0: Governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule namuntlha gamele riendzo ra masiku mambirhi ya ntirho xifundzeni xa Magudu lani ku nga na Domingo Ximakalana.
3: Muzengeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule lweyi namuntlha a gamekile endzo bya ntirho axifundzeni xa Magudi. Ndzeni ka leswinyingi Manuel Tule hi lweyi a veke a nyikela a timbewu ka vabyimi va haleno axifundzeni xa Magudi.
4: President Chapo a hi rhume ku veni hi ta hi vuyisa mbewu leyi ni swikomu leswi ni switirho leswi hinkwaswo a ku veni a xitshungu xi ta ya mahlweni xi bindzula. Swona loko ho kala hi nga bindzula va ka hina a xi kona lexi taka lunga, a xi kona lexi taka hi pfuna. A nchumu xikulu i ku veni hi bindzula munhu munhu laha nga kona.
3: Mazito ya muzengeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule loko a kanela ka ntirho wa ku va a nyikela a timbewu ka vabyimi va haleno a xifundzeni xa le Magudi. Mbangu lowu a wu endzeleke mpfhuka wa masiku mabidri. Manuel Tule hi lweyi nakoni a veke a zhangela tinhlengeletano ni xitshungulani a veke a beka mintswatsi ya ku hambanahambana ya ku va ku yingeteliwa a bindzu swa nga ndlela ya ku va ku na byarisiwa a vutomi bya xitshungu henhleni ka ku tlakuka ka mali ya nxavo wa swakudya hikwalaho ka ku khwela ka mali ya nxavo wa maphalafini.
0: Xitshungu xa miganga ya tihandle ka madoroba xi fanele ku tirhisa hi tindlela tinene mali ya ku ta hi le ka tinemba ta ku tirhisiwa pfindla ra misava lomu xi tshamaka kona. Ntirho wa ku dyondzisa mhaka leyi wu tameliwa hi hubyana yi hanyelaka ntirho wa ku vonelela matshamela ka tindhawu ta ku tshama vanhu tihandle ka madoroba. Veronica Zidumu.
5: I makungu ma vekiwaka hi mfumo enkongometweni ya ku va xitshungu xi patsiwa ka mintirho ya ku vekisa tindhawu ta ku hlayisa swiharhi ni makhwati xi va xi kuma ku pfuneka ka swona. Swa nga ndlela ku seketela xitshungu ni ku hluvukisa muganga xi kumekaka ka wona, mfumo wa ku nyikela 130 ya timbuti ni 10 tihomu ka vahanyi va Povoado la Kaputini xifundzeni xa Magudi. A ku va ku tlakuxiwa xiyenge xa vufuwi lana ku pfunekeke 50 ni 10 la mindyangu na 5. Murhangeli wa mintirho ya lanaka tindhawu hanyaka ka tona ni nhluvuko wa miganga xifundzankulu Maputo a vule leswaku makungu lawa ma karhi ma hlengela ku pfumbeni ka timhaka ta vuhloti byo handle ka nawu kun'we ni ku xavisiwa ka nyama ya swifuwo swi dlayiwaka. Terezinha Pascual a vulavula wa mbirhi lweyi ka Matsolo khumeni ka nhlengeletano ya uchumi ya ndzeni ka nkama ya mintirho ya vukombisi bya mfumo a xifundzankulu Maputo.
0: Mi twile mahungu ya majambu ya Emissor Provincial de Maputo, rindzani ya ora ritaka.

0: bindu yakho ingakupfuna hi publicidade u nga titsetsi hi fonele 0-31-06-751 kumbe 87-26-25-800 u nga titsetsi u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emissor Provincial de Maputo.
2: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
3: Muchai was Funzankulu Maputo. Titsalisika Patima Maputo 2026.
4: Nangwaka kutitsalisa imahala.
3: Lulamisa fotocópia ra passe ra mundo. Vunanga ka flash. Ni pepa ra nxaxameto wa ndzima wena ya uchai.
4: Yendlela muti weju wa kavuhashu kumeka ka doropeni bya kamatrolo a rua da resistência ka nhla ya 318.
5: Kunewa kama, ingani pfuna xa?
6: Ah, mabalo mungano. Phela vangani va tirhela swoswo. A ku pfunana loko mun'wana a ni swikarhato.
5: Lana i mhaka ya xintombana xa mina. Masiku lawa pezula xona lo chika. A xi pezi ben.
6: Mile xibedlela swi nga maxo vabya phe
5: hiile kambe ava khomanga mavabyi
6: swi nga maheka swililana ka majela
5: loka lileswo ni dlawile ke mungana ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi mali na yona yiko
6: swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana swin'wana hi na swona ku lomu makaya leswi lavekaka hi ku swi hambanisela. A ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
5: Leswi, i swakudya muni swo leswi?
6: Ha, nhlati wunene wa mbila lowu. U sweka u patsa ni tandza. Siku rin'wanyana u patsa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa. Leswi swa mabya matsawutsavu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka, mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khohlwi mihandzu. Ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
5: Yu, kasi a hi swa ku karhata, nakona swi teki mali yinyingi.
6: Hambi wena leswi u nga tika leswi, na wena u fanele ku tivonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. U hambanisela swakudya mungana. Va le majela manene i vutomi byinene.
7: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alavetela ku tshinzekela ka wena. Swoswo swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona a dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya Milizense Center na ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jzekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
8: Kune mamano wa vatsongwana. A vatsongwana va tsake swinene masikwana lava tlhelelaka xikolweni.
6: U nga bali. Phea se a va xiwa vanghana va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va ya nga xikolweni phea.
8: Hi ta humula mani. Kambe se mhaka yi laha ka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
6: Va ta phakiwa xikolweni bava. Nambi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku veni va phaka. Lowu hi nga ta kotaka ku xava, hi ta xava, a ku na ndlela phela.
8: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya, wa tiva. hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuyela exikolweni.
6: Ya alo i ntirho wa wena lowu bawa wa mina.
8: Mamana mamani, a ku na ntirho wa mina, a ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho, loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
6: Ha, leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
8: Mamana, leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa exikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
6: Oh, a hi ma hi swoleswo. Hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele. Hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa. Nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

0: Njo vai ingiseti vai misor provincial Maputo wa Radio Mozambique. E hoyo ka umwana nungunoko mavoko mani sienjo. Nungunoko kuone hita ka ni vanavati kulava terisa ka mavoko yavu. Vava incha shanchumu ndelene kubavati puna vutungu nijavu. Loko vakota kubavapuneka. Ikuna jone zikota kubavapuneka jiva jilhuvuka. Ikola ka sienjo kwa ambana ambana ka son lisi. Va silanja ka siku jingwana. Ni jingwana namhla tani xihena ine unwana nwana wa tiku loyi a tirhisa ka mavoko yakwe ni miehleketo a kuva a yintxa xanchumu ndleleni ya kuva a tipfuna tiku na byona byi kota kuva byi pfuneka i xihena a chava hina kuva hi hlaya vito bya munhu haleno hikuva vito bya munhu hi nkinyenta loko ho hlaya haleno hi phazama hi ta londziwa mali ya kuva hi ya chulisa kutani leswi na yo mali yi kalaka machulisela manga tshuka mahikanganyisa hoyo hoyo avito mimane
1: hoyo hoyo aradu mina avito mina
0: putuleo mi tirhisa a mavoko yenu kuva mi endla yini
1: mavoko yezu hi matirhisa lani ka ku hi pfuna ka mutirha yini ya mavoko ku fana ni maunya asalani leyi nga na lona la maunya masundu mapedikuri manikuri limpeza facial tudo mais etc.
0: Kutani a antirhulo wa kupenda a minwala mi ta va mi sungulisi ku yini?
1: Ya antirhulo swi karhatile va ku za ni tlhaza ka xiyena lexi maji hi ku ku hlupheka maji swi ni yenci ni tlhaza ka xiyena lexi ni tiva ku yenca michumu leyi hinkwaswo no swi dzingisela hi kula ku ku implementar hinkwaswo mi yini hi majovhi yi nga ni matalento yini jovhi yi nga ni a ve ni nchumu ka nhloko xa ku hi tiva ku xi pfuna a ku hanyeni
0: mi sungulisi ku yini n'wina ku va mi penda min'wala
1: swi sungulela ku ku ni famba ni ku ni famba ni lava ntirho laha ni nga kumana ni muwa sinyori a nga ni salaundza misisi a ku a lava munhu wa ku a mpfuneta ku hamba ka salon dzimbiyana dza mun'wala ku na yena a hamba michumu leyi bizi ma xikumera mun'wa swi mu karhatela entawu swi kumeka ku mina a ni nga tivi nchumu ma xi swi ya swa kumeka ni tiva nchumu ma xina ni sukela kolela a tlhaseni a ku a lava munhu wa ku a tirha ka ntirho lowu wa salon dza maunya ni ku mina na swi lava na swi tiva a ku okay a lunghisela salawuni liyani lani ka ku a ni tsikile a ni vekile ni tirha ka ku ni vekile ni tirha kada client a li nghena li ni byela swa ku mina a ni tivi nchumu maxikomu wona wa khale na wu beka a mahunya na wu tirha hi ntirho lowu u ta ni pfuna xin'wana xin'wana ngo to fadlara ka ku na mina ni tiva a ku ni dyondza xan'wana nchumu sungulisa leswo van'wanyana va kalaka va nga na mbilu a va nga swi koti ku ni pfuna hi ndlela leyo max van'wanyana a va swi kota ku ni pfuna a ku va ku za ni tlhasa ka xihena leswaku ni swi tiva michumu leswi mbe njhani ni vutisela ka va mesh ka ku xa va ni lavele ntirho mbenyana va ni promovhela ni ya tlhasa xa ni nghena ka masalawa ya makulu xa hi laha njhani ni nga kota ku dyondza ni xa ni tiva ni ku susa makursu ya swona ka ku ni tivaela hinkwaswo leswo
0: kutani a ku va munhu a tiva ku va a penda n'wala a sungula ku va a penda min'wala hi xo a hlangana na vona va mamana hi ku tala ka minkama va ni min'wala ya ku va yi le henhla ka min'wala yaku i ncini leswi swi julekaka ku va munhu a hlaya leswaku ni mupendi wa min'wala a fanela ku va a tiva yini
1: ya a fanela ku a famba ka lava swi tivaka va professional lava nga ni xipirense xa swikulu swa ku penda min'wala va dyondza xa n'wanchumu ka vona va pfumela ku dyondzisiwa va pfumela ku a ku swi vona michumu va funda ku lipa va ta kota ku enca nchumu na vona xa kwalidadi liyani a nga ha funda ka mwiza ka mluwa mbenyani wa ka mestre luyani a nga ha fundela ka yena
0: a ku va munhu ku hlewa leswaku i mupendi wa min'wala fanela ku va a tiva ku endla yini kumbe a fanela ku va a va na yini
1: a fanela ku a investira ka material ya salang ka michumu ya ka material ya qualidade
0: a hi buya kola i material muni hi kalaka ha wone mupendi wa mun'wala a fanelaka ku va a va na wone
1: ni sikazu ingani va mi mamakina ya ku womisa ni mavernige gelish i nga mavernige la qualidad ni mavernige ya ni maunye ni masa di gel ni sikazu masa acrílica são unhas que trazem a qualidade que as pessoas vão chamando as pessoas outras pessoas entrar por ver a qualidade do trabalho que vais fazer através daqueles produtos que vai levando o seu organizar o teu corpo com uma qualidade é exatamente isso
0: então a se casar tu sucolo me tangana cana sone zeneka kante zwenu lo wa kupenda amunwala hi swimisa kona
1: asikaza to xikulu leswa ku antizlo ai sempre ne tizaka na verdade ai sempre swini masiku ya ko swini mukama ya ko ni mash ina kona ka swini mukama mbenyana ku hi tshama hi nga tiri mash akuna difficulty in tam ka swona na dificuldade então ka so
0: kutani sami wolovela sami na byalela akuva milandza antizulu wa kupenda amunwala
1: ya na verdade sho ina byalela para munganga ni vontade ya ku swilandzelela ni sikazi swi kumeka swi munna byalela ni ku ave ni vontade dza ku swiyenja mchumulya kuva ku swi khanya swi xonga para ku avanhu lava va enche ka ntizo wuya va famba va vitana van'wana hi kuona ntizo u xongile
0: i va mani kasi lava va tenderiwaka ha n'wina i vavanuna i vavasati i nga hi nkontarelaninyana kutsongo laha
1: ya epa vavasati ni sikazi ni vavanuna va kone ku fana mina ku ni zone hinkwalo leyi ni nga ka lone ni khomile vavanuna va ku tala muganga hinkwawo hi ku zandza ntirho wa mina va vitana nenile matatala salama va buya matatala ni swo swikuni vambenyana va nga marikara va buyaka
0: kutani a ku tendela misa min'wala ya vamamana na mile wa nuna swa mina byalela swi mi wolovelile a swi bindzu ku va ku khoma a voko kumbe a nkondzo wa wasati wa vanhu u sungula ku va wu tendela
1: ya epa a leswi ya swi think hi tiva ku swi differenciare ku yina ka nkazi lowuwa hi ka setondo trabalho então hi nga teki miehleketo hi cinca hi pimisela a muchumu ya kontrari porque ka nkama lowa hina ya setondo trabalho então ni tenge hi tiva ku hlonipha cliente hi tiva ku li respetara hi tiva ku li resebere hi tiva ku li karinyara i sa twa munhu ina maxi ku ni makarinyarelo ku ni makhomele segundo hi nga cliente segundo nga munhu a wisaka mali lani kaya ntan ku ni masegredo laya ya ku mu resebera i tudumaxa
0: kutani hi wani masegredo lawo a ku va hi ma tiva ni vo vayingiseti lava va longolokaka na hina va kota ku va va ma tiva i xihundla muni xi nga kona
1: epa vavasati ni sikazu hina hi tirhaka hi ntamu hi vavasati a va rhandzi a ku nghena ka mbangu wa ku a luyani n'winyi wa establishment a ni mona nada ku vavasati va fragile ni sikazu va rhandza ku tenderiwa ban va rhandza ku khomiwa ban ni sikazu empalavres mabulu va hlekelela va ta kota ku yini va buya va rhemba ni vambeyana va buya hikuva va tisindzela vontade lo va nghena ka mbangu lowuwa va tlhela va ku byela lava ku ya hina hi nyoxile hi ku tala hi ku vona u simple exactamente isa ku na mabulu ya ku tala kwantu esi trabalho ku mulheres sim
0: vakona va likwezwi lava va longolokaka na hine vo ku tshama makaya va nga enci nchumu kambe na va ni mavoko n'wini haleno mi kona mi penda min'wala mi va byela yini vanhu lava
1: ni sikazu ka mi ka parti dza mini swa ni kazatela ngopfu ku vona jehovha dzongi hi mina byi u tshama kaya dzi nga timexi hinkwanto ku ni ma mavantage ya ku a jehovha dzi implementarela muchumu yi ta kota ku tiva a ku enca nchumu la misaveni ni sikazu ku yotinta resumir ki tenyu jehovha ki u ni ningava formara vambi va pastori va buyile nda va formara kombeyani va community va buyile nda va formara vani hakela mali va famba va
2: plastadonzisa ku va va kota ku va va penda
1: amuwala exactamente ni swoswi ni swoswi ni khulumaka va le establishment ka vona vo dha mali ni swoswi
2: a loko konge hi ngo tlhelelisa nkama antshaku mi nga ha tlhela mi pfumela ku dondza ku va mi penda mun'wana
1: hi nga ha pfumela ku dondza hi ku siku dzin'wana dzin'wana ku ni michumu yi humaka ya nyuwani intawu a michumu liya na yi lavela ku yi tiva mina yi lava ku yi tiva umavhexiki mina ni swoswi ni tiza ni masalawa makulu masalawa lawaya sempre ku nghena maproduct ya nyuwani ya ku mina ni mativi intawu na pfumela ku dyondzisiwa sendu mestre ki for me maxitambe preciso ser formado em outras coisas que ainda não sei
2: porque se ela na cani nem tislu
1: exatamente então
2: a jura que vai retrasar lá a milozo yenu com navela queno já nem cani tislu me hamba kawo no akupenda mwala he kunika kon
1: pa ainda navela ku si gamala ni si anza si amashuini mchimule even majof mambenyani yoni vizan zimeyani zaku pfuna majof mambenyani swi nga gamelelani swi yandza swa mahlweni ku va nyingi va ku va le desempregado nesse caso mas através da mentalidade da pessoa não querer aprender ou preguiça nesse caso então a ni navela ku swi yandza muchumu leswi swi nga gamelelani hi pfuna majof mambenyani hi pfuna mambenyani va necessitaraka
2: va kona lava va hi yingelaka va nga ni min'wala yi julaka ku va yi ta pendiwa loko va navela ku va va penda min'wala va penda ku n'wini va nga mi kumisa kwini
1: a ku yi kuma ni kumeka lani paraji manyembani loko ya bokiso a numero i 84 01 78 413
2: mi nga tlhela mi hlaya
1: i 84 01 78 413
2: ina kuna swin'wana leswi hi ta vaka hi byivalile ku va hi vutisa na mi vonaka leswaku swa fanela ku va mi swi hlaya a nkama hi holo
1: apa ku na swimbeyana swi hi dzivatisaka no khesa ka nkama lowu hi nga ve na wona wa ku hi bulisana ni van'wani ni van'wani lava hi twaka ka nkama wa sweswi hi ni ku ya swi navelaka a nga ni ligarile numerileyo na hamba domicilio na hamba pedicure limpeza facial unhas acrílicas unhas de gel qualquer tipo de unha é só escolher a foto que me contacte eu faço ao domicílio ou logo ou lá com tunzeca ou lá com tunzeca através desse número um ligar ela não conhece mais endereço em qual
2: kanmam sinene n'wana wa tiko loyi kunene a tipfunaka hi ndlela ya ku va a penda min'wala xongisa tintihu ta min'wala ya vanhu hi ku hambanahambana ka vone a hlayile haleni leswaku a nga tenderi ntsena vamamana kambe na vatatana lava va zondzaka ku va va vona min'wala ya vo yi phatima va nga n'wi juletela hi pfala kola nongonoko mavoko manisiyenco wa siku bya namuntlha Faustinus Dumo a vi na n'wini loko wa ntama swi zandza ni ku va bekisa mundzuku hi ngo xuka hi tlhela hi va swin'we ni wun'wana n'wana wa tiko loyi a tirhisaka mavoko yakwe ku va a tipfuna ta hi ku yingeta
3: Mavoko manisiyenco nongoloko wa Radio Msambiki lowu nyikaka mukhandli vana va tiko ku va va kombisa leswi va swi endlaka hi mavoko yavo ku va va tipfuna
4: mavoko manisiyenco
5: mavoko manisiyenco

0: Maungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Maphorisa xifundzankulu Maputo mahlota jaha ri vekiwa ka nandzu wa ku dlaya vatsongwana vambirhi va makwenu va gunguluweke va file mpundzu wa namuntlha mugangeni wa Mahubu xifundza xa Bowana. Alberto Paulo.
1: Mhaka leyi voneke amugangeni wa Mahubu exidorobanini Ntsindza ka xifundza xa Bowana a vatsongwana va dlaweke hi makwavu wun'we a na chume ra malembe na mambirhi kasi mun'wanyani a na chume na ntlhanu ndzhaka ku va a va dlayile jaha leri hehliwaka ku va ri ta va ri dlayi vamakwavu loko ri ta va ri endle vubihi lebyo ri game hi ku va ri teka mintsumbu ri peta aka fosa amuntini wa vabyele exifundzeni lexi karimini yaleyo timu niko mahungu ka muntu wukulu wa vuphorisa xifundzankulu Maputo a ri hinkwaswo karhi swi endliwa leswaku ku kumiwa a jaha leri endleke a vudyambana lebyi akuva rihlamula
0: namuntlha ku loseliwa siku ra ku gama ku titsona ka vakhongeri va xisurumana David Ntimana.
2: Sekretari wa Partido Frelimo Shakila Abubakar aramba vakhongeri va xisurumana ku va va yisa mahlweni ku khongelela tiko ri va ni kurhula ni vumbano wa vana va Mosambiki. Shakila Abubakar a vulile marito lawa wa unharhu lweyi dorobeni ri ka matsolo xifundzankulu Maputo ku fambeni ka ku khangula swikongoto swa ku kongoma leswi tiwaka Eid ul Adha a nga nkarhi wa ku titsona ni ku seketela van'wana ngopfu lava pfumalaka matshamelo manene. Nkarhini wa kona Abubakar a vulini leswaku lomu tikweni ku ni laveko wukulu wa ku va hi hanya hi ntwanano ni lirhandzu.
0: Governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule namuntlha gamele riendzo ra masiku mambirhi ya ntirho xifundzeni xa Magudu lani nga na Domingo Ximakalana.
3: Muzhengeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule lweyi namuntlha a gamekile endzo bya ntirho exifundzeni xa Magudi. Ndzeni ka leswinyingi Manuel Tule hi lweyi a veke a nyikela a timbewu ka vabyimi va haleno exifundzeni xa Magudi.
4: President Chapo a hi rhume ku veni hi ta hi vuyisa mbewu leyi ni swikomu leswi ni switirho leswi hinkwaswo a ku veni a xitshungu xi ta ya mahlweni xi bindzula swona loko ho kala hi nga bindzula va ka hina a xi kona lexi ta ka lunga a xi kona lexi ta ka hi pfuna a nchumu xikulu i ku veni hi bindzula munhu ni munhu laha nga kona.
3: Mazito ya muzhengeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule loko a kanela ka ntirho wa ku va a nyikela a timbewu ka vabyimi va haleno exifundzeni xa le Magudi. Mbangu lowu a wu endzeleke mpfhuka wa masiku mabidri Manuel Tule hi loyi nakoni a veke a zhangela tinhlengeletano ni xitshungulani a veke a beka mintswatsi ya ku hambanahambana ya ku va ku yingeteliwa a bindzu swa nga ndlela ya ku va ku na byarisiwa a vutomi bya xitshungu henhleni ka ku tlakuka ka mali ya nxavo wa swakudya hikwalaho ka ku khwela ka mali ya nxavo wa mapalafini.
0: Xitshungu xa miganga ya tihandle ka madoroba xi fanele ku tirhisa hi tindlela tinene mali ya ku ta hi le ka tinemba ta ku tirhisiwa pfindla ra misava lomu xi tshamaka kona. Ntirho wa ku dyondzisa mhaka leyi wu tameliwa hi hubyana yi hanyelaka ntirho wa ku vonelela matshamela ka tindhawu ta ku tshama vanhu tihandle ka madoroba. Veronica Sidumu.
5: I makungu ma vekiwaka hi mfumo enkongometweni ya ku va xitshungu xi patsiwa ka mintirho ya ku vekisa tindhawu ta ku hlayisa swiharhi ni makhwati xi va xi kuma ku pfuneka ka swona. Swa nga ndlela ya ku seketela xitshungu ni ku hluvukisa muganga xi kumekaka ka wona, mfumo wa ku nyikela 130 ya timbuti ni chumela tihomu ka vahanyi va Povodo la Kaputini xifundzeni xa Magudi a ku va ku tlakuxiwa xiyenge xa vufuwi lana ku pfunekeke 50 ni chumela mindyangu na 5. Murhangeli wa mintirho yelanaka ntindhawu hi hanyaka ka tona ni nhluvuko wa miganga xifundzenkulu Maputo a vule leswaku makungu lawa ma karhi ma hlengela ku pfumbeni ka timhaka ta vuhloti bya handle ka nawu kun'we ni ku xavisiwa ka nyama ya swifuwo swi dlayiwaka. Terezinha Pascual a vulavula wa mbirhi lweyi ka matsolo khumeni ka nhlengeletano ya vuchumi ya ndzeni ka nkama ya mintirho ya vukombisi bya mfumo a xifundzankulu Maputo.
0: Mitwile mahungu ya majambu ya emisoro provincial Maputo rindzani ya ora ritaka.

0: Bala ni mbelwa va clash match loyi a kalteke xikarhi ka kampo a kalta mbelwa ku sungula a kalta mbelwa wumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelwa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuzisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: kune mamana wa vatsongwana. Avatsongwana va tsake swinene masikwana lava tlhelelaka xikolweni.
1: U nga bali. Phea se a va xiwa vanghana va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va nga xikolweni phea.
0: Hi ta humula mani. Kambise mhaka yi la ka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
1: Va ta phakiwa xikolweni ba. Nambi loko vo hlwela nyana kambe va ta gama loko ni va phaka. Lowu hi nga ta kotaka ku xava, hi ta xava, a ku na ndlela phela.
0: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya, whatever. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuya le xikolweni.
1: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu.

0: akuna ntirho wa mina kuna ntirho wa wena la hi umbiri bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana loko ni ni nkama ni ta va pfuna loko wena u ni nkama u tamela ntirho loko hi mahaleswo u ta swi vona swi ta hina byalela njhe
1: leswi swin'wana swi ngo vona mina ke
0: mamana leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka kambe ku ni swa ku fana ni lweyi wa ku sungula ku dyondza u nga n'wi heleketa exikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya
1: a hi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina

0: 17:28 e kajiti kulisa e kajiti mpina e vunanga e bja manselaka bja kolumtikweni nambi a bja matiku yavambe. Utuamiti jua emissora provincial de Maputo, utuamiti jua rádio Moçambique, eleka metrolo e kume kamfukeni kusikala a ntsindra wa xifundzankulu Maputo doropeni bja kamatrolo. Ikhani kuva inkamalo uva na yini ulongoloka na yini ka madambu ya uavuzazu a hi twineni Alberto Langa ni leti a hi talaka na tona.
1: Tiva ta mafambela switaratwini
2: vhikela vutomi byaku i bya vayakitiko.
3: Hoyo hoyo ka nongonoko wa hina wa mafambelo manene switaratwini. Tanihi xihena nongonoko wu le mavokweni ya Alberto Langa, namuntlha hi lava ku tsundzuxana hi mhaka leyi nga tshukaka yi hi kanakanisa hi tlhelo la hina loko hi famba lomu switaratwini ni mimovha ya hina. Namuntlha hi ta vulavula hi Artigo 81 i mpimo muni wa byala wu pfumeleliwaka ku va u fambisa movha na u nwile. Rodrigue Xichavani a hi tela ni ntlhamuxelo wa hinkwaswo ni swikhatiso swa kona. A hi muyingiseni.
4: Swa tsimbisiwa a ku va u fambisa movha na u damelili a kopu kumbe xigadzana xa byala.
5: Ku tamela so.
4: So ku tamela na u fambisa movha. U tamela byala.
5: Ku tamela kumbe ku veka ndzeni ka movha.
4: Swa tsimisiwa ku tamela xa ku sungula. I xa vubindzi swa tsimisiwa ku fambisa na laha ndzeni ku ni byala. U li ndzeni ka movha wakho. Lomu ya ndzeni ku tshamaka vanhu nompodi ku va ni byala. A purukini u kumani na komadri na kompadri a nana na xigadzana i hayani. Komadri kompadri a ku hanani. Teka u ya beka bagajini. A hi ku teka u ya mukela xigadzana u beka la tlhelweni swa ku ja ho xipimisela na u famba ka ya wena a na u pfumeli. Teka xigadzana u fihla bagajini. Nompodi u tamela i ne mpodi xi va kona lomuya a na u pfumeli. Xa vubidzi a na a wu pfumeli ku va u fambisa na u nwile. A na a wu pfumeli. Loko swo leswo swi yenceka u fambisa na u nwile pra mufambisi wa movha wa normal. Mufambisi wa movha wa normal nhla wena ho ku va ni movha wakho u teka proyant zweni u teka u famba u ya a tatra mchumi yakho ya normal. Loko u kumiwa no fambisa na u ni kusukela ka 0 ate 0,29 ate 0,30 u tsaliwa multa wa miliki nyinchu metikaxi. Wena u mufambisi wa normal i movha wakho wo tipasiyarela ni ngamu kumbe wo tipasiyarela 0 ate 0,30 u tsaliwa multa wa miliki nyinchu. Loko u kumiwa na oni 0,31 ate 0,40 u tsaliwa multa wa 2,500 metikaxi u khomeliwa karta. Swi hlaya swaku u kuma multa u tlhela u khomeliwa karta pro ta tshava a lembe no nga fambisi movha. Loko i li ka ku sungula.
5: Loko i li ka ku sungula u khomeliwa u tekeli u tsaliwa multa wa 2,000 u tlhela
4: u khomeliwa karta.
5: Leswi loko u tshama lembe.
4: A lembe no nga fambisi. Tenku ya hakela.
5: Ku sungula lana.
4: Tenku u ya hakela multa pro u gama u ya hakela a multa a kumandzwa maphoyiseni. U ya hakela na tena. U gama u famba u ya sinara a inibisawu. A inibisawu i ku tsimbisiwa a ku fambisa movha a xipimo xa lembe. Loko loko u sungula. Loko va ku kuma na ili 0,41 ate 0,70 a multa i 3,500 metikaxi. Naswona u tsaliwa multa 3,000 u khomeliwa karta u ni lembe no nga fambisi. Loko ili 0,71 ate manje infinito ate lani ati numero titaka ate lani muchini utaka buvuka kona lani u tsaliwa multa wa 5 u tshama lembe. Loko ili ka u sungula a loko ili ka u bidzi u tsaliwa multa u gama u tshama a 2 years. Loko ili ka u bidzi u kumiwile na bidzi a lembe byolebyo na unwili wakilini multa ukumpirili lilembe utshamili lilembe uya uhetile lilembe ani chemulile jale swi nga heta lembe ntawo ba nthelelisi uthele ku makarta so uthele ku makarta dzaku uthele uya kumiwa kambe ka obidzi ntawo utatsalwa multa ja utatshama do janos loko kuma ka obidzi porque ao senanwa bem então tem que chamar dois anos na última ela vontade mas não pode durar no famisa move acho é dois anos está tendo ela vontade o pime sabe ele sou de lacione eu tomei drago ele sou de lacione eu tomei drava não bem ainda as tratuin louco o calta dois anos o ar recuperar a carta louco que louco comiu a cambi ao três na conga caluti cinco anos o comeu a carta e de fez.
3: Awana direito.
4: Pelo menos o Lomo Moçambique. Awana direito. Ah,
3: também saca matico.
4: Ah, pô, os usados que o desempenhado está no qual, o família está vontade do qual. Cambi, Lomo Moçambique, e um ano, dois anos, logo vai com o Kuma, cambi, na Kunga Kaltanga, cinco anos. O comelo a carta de fez, awana a carta. Leso e mo famisa wa mova wa normal e mova wa
3: e wo mova wa yena o pfuka famba ti tirela swa
4: yena ja a loko hi khanela hi va famisa va mashapa lava vambaka service publico
3: ya pakela vanhu
4: a service publico tanto a taxista tanto e mova antizweni o transportar va kulega tanto ish bomba a loko ulintizweni na ufambisa mova lelano a tolerância é 0,0,0 a tolerância é 0 akuna soko a nada nada asukona a porque ninu itolo asukona ana auli unganwi namuhla ana uli ungafambisa mova na uposile ungafambisa mova na uningati anyameni então loko u ngheniswa ka muchini a neno atola amshino hlaiswa ku leswi swa tolo kumbe leswi i byala leti
3: hi kuma mhaka ya ku i ya byala ka muzimba wa bala
4: wa baba lwe u kumbe wa mama na lwe ya então lano atolerance i 0,0,0,0 thank you utsalwa a multa thank you utsalwa multa wa 15,000 meticais ya thank you utsalwa
3: wena mufambisi wa xitshungu
4: wena mufambisi wa xitshungu a ku fambisa xitshungu a hi hlayiso xapa u tseni movha wa ntizweni wena u fambisa xibomba xa le ntizweni kumbe u va ku niki a movha qualquer movha wa ntizweni u pakela xitshungu xa a va kulega vaku a tolerance i 0 ntango tenke ku tsaliwa multa wa 15,000 meticais u tlhela u khomeliwa karta u tata tshama lembe kumbe malembe mabidzi kumbe u luza karta divis a loko u li conductor professional lwe kumbe famisa kamião kumbe famisa amova wa ku pakela a minchumu a swigodzo loko kumiwa na wena u tsalwa a multa wa 10,000 meticais então unga vitisa hi mhaka muni a loko pakela vanhu ili 15 ambenya ni 10 hi mhaka a ku pakela vanhu i responsabilidade de kulu
3: okay
4: ya anawu o a legislador a mfumo a lesudula ka swone e com preservar a autonomia da vano. Não pode vano vafa, não pode vano vavavisiwa, valimala, tem um acidente, tem um acidente. É por essa razão, em Macau, a multa é 15 para não apagar a vano e 10 para não apagar a xijumba. A loucura o kuma, o kumiwa, o fambisa mova, o zaimbangi, kumbi, o tlavija sao, kumbi, o nishino asidana danana, Aizala, mas imbangi, qualquer tipo de espírito em Chacandondo. Então, louco, eu ia chegar, se como é que é isso, o com uma multa de 20,000 meticais. Então, a Timaca está com fome, essa mova não, e Timaca, ele anau, o Yala Kangofo Sinem. E nós estamos com a infração mais grave.
3: De todas
4: as infrações. O Código da Estrada classifica esta infração como a mais grave. Quer dizer, a problema é que o famisa não é o nilo, como o jahil, como o nangdondi, não é o que é o nilo, a swi dana danana kumbe mhaka swi dzaha dzahana kumbe i mhaka leyi yaliwaka ngopfu swinene
5: hinawungomatlhelo
4: ya hi ntamu epurisela zamu a xikhatiso xa kona naswona xi kazata hi ntamu ya
5: inaka ni vutisa laha hi mhaka muni ni mhaka ya ku ni ku i mpimo munhu wa byalo pfumeleriwaka ku va wu anwa munhu hikuva van'wanyana a va twa na va yi famba ku lomu xitiratweni ha ni yo bakopo so a nge va nge ni a ku na mhaka ha ni nwile ora ni ta phuza mati swi ta pumba ora ni ta ku yiniyini so pelomeni ni va kanganyisa ni lava ku tiva swa ku hi lexi a xi ni endla leswaku ni lava ku tiva hi ni ndlava swa ku kahlekahle ni nga ve i leyini xi endlaka i nga ve mpimo muni wa byalo wu pfumeleriwaka hi nakona futhi ku ni mhaka ya ku va byala ni ku tekeliwa a karta a ku a va ni tekeli a ku na nawu wu pfumelaka swa ku ni tekeliwa karta se hi lani a ni lava ku tiva kona ntlhamuxelo ya kona hi ku mhaka leyi ya ku tekeliwa karta ngopfungopfu leyi va yi ya le ntamu vanhu va ku ni nge tekeliwi karta hi ku ni yo phuza byala lexi ni xi tivaka i ku tsaliwa muta ntsena
4: ya a timhaka ta mpimo swa ku i mpimo muni a ni hlayile swoswi swa ku ni nga tlhamuxela swa ku a loko u fambisa vanhu kumbe loko u pakela swijumba a tolerance i 0.0 a ku na swa ku neni wa kopo kumbe neni wa xivhuwana ehe kumbe i xipunwana ehe a tolerance i 0 nompodi u va ni byala anyameni nompodi u va ni byala angatini a tolerance i 0 ni hlayile futhi swa ku ku ni a loko yi lidi 0 a ti 0.30 para mufambisi wa movha wa normal a tsaliwa multa a nga khomeliwi karta a multa emiliki nyenjo hi mhaka muni a legisladori a wa dumba swa ku a lwe wa mufambisi wa movha a ni byala angatini manje a li en conditions ya ku controlara mova a vika tinghozi
5: okay
4: ainda sta in control a le in conditions eh nhlamu fambiswa wa normal
5: i
4: mova wa yena u famba a ti pasarela swaki eh a wa khatisiwa eku a tsaliwa multa bodi a tsaliwa multa ga ma continuara famba porque a skota a ni ma conditions ya ku a nga vhikelela a nghozi xitiratweni a nga vhika a nghozi tanto para yena asi nkumu para munhu mumbenyana a fambaka la xitiratweni pode a famba hi movha kumbe a famba hi minenge a nawu wu li a loko u seder loko u nwile a partir 0.31 teng ku khomeliwa karta loko u nwile na u pakela vanhu kumbe u pakela swigotso kumbe u ni a swi byahabyahana nhlokweni teng u khomeliwa karta leswo a hi vontadi bya pholisa kumbe hi leswi a nawu hlaka swona pero u ta kota ku kumpirira a purasi lebyi ni nga hlaya bya leme kumbe malembe mabidzi na u li ni bidu na u nga fambi na u tsimbisiwa ku fambisa movha hi leswi a nawu u hlaka swona hi nge swi koti ku hlaya leswaku para wa tinjira a nivel kumbe 0.5 kumbe 0.10 hi loko u nwa kopo kumbe makopo mabizi a yi nge swi koti hi ni leswi hi kotaka swona i ku ku byela swa ku makwerhu u nga nwi no fambisa movha u nga fambisi movha na u nwile ku ri kusa a leswaku nwa kada munhu ni munhu a na organismu byakhe kada a miri wa munhu wu reagira hi manela mambenyana podi wena u nwa kopo ni lwi a nwa kopo kwaku swa ku zara 0.10 ka leswi a ku zara 0.3 a hi swa ku michini wo fadlara a organismu bya kada ni munhu byi reagira hi manela ya swona podi munhu wa xikan'we wena u hantla u muka ya humula yena a nga yi humula yena wena u humula ngopfu yena humula katsongo wena u lalela u jantara yena a tlhasa a punya pawu wena u nwi mati na u nga si jikanisala yena a nga danga nchumu entao kada organismu na organismu byi reagira hi mareagirela ya byona pode o dominar a jalalese ou a gwendi jalalese. Então, aí isso que eu digo que não há copo, não há de copo de bicho. Eu conto que eu digo que a nui para família se move. A família se move não nui, porque logo ele só se enxerga, o está catecido.
1: Direto a uma família chitaratuini.
2: Fiquei lá o tome de zaco e de zaba yakitiko.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: E bilhem simbi a 18 horas, a tequina em quadra Moçambique, cujula que vai com uma jungula, jenica não coloca um sabotelo, uma jungula, se lá só, e tazambam tiziclos e Roberto Mário Mundlovo.
2: Nhlautelo wa madjungula nokono kwa madjungula siku jungwana njungwana ya shifunja nkulu Maputo
3: ripelile goradora shifunza nkulu Maputo Manuel Tule namhla gamile rienzo ra masiku mambiri ya ntiro shifunza sha magudu lana siyeke marito ya nlave kwa kuva xitsungu xiya mahlweni hi ku bindzula swakudya swiphela mapolisa shifunza nkulu Maputo mahlota jaha ri vekiwa ka nanzu wa ku dlaya vatsongwana vambirhi va makwenu va gunguliweke va file mpundzu wa namuntlha mugangeni wa mahubu xifundza xa Bowana. Namuntlha ku loseliwa siku ra ku gama ku titsona ka vakhongeli va xisurumana a nga Idi ul Ada. Leti tinhloko ta ndzima ta nhlawutelo marungula lowu namuntlha ku nga mavokweni ya Tomas Buruma na Roberto Mdlovu lava mi navelaka vuyingiseti byinene. Mapolisa xifundza nkulu Maputo mahlota jaha ri vekiwa ka nandzu wa ku dlaya vatsongwana vambirhi va makwenu va gunguliweke va file mpundzu wa namuntlha mugangeni wa mahubu xifundza xa Bowana. Alberto Paulo.
4: Mapolisa xifundza nkulu Maputo makarhi ma lavetela jaha rin'we ra 20 ya malembe na rin'we ri hehliwaka ku va ri ta va ri dlayi va makwavu vambirhi axifundzeni xa Bowana. Mhaka leyi voneke amugangeni wa mahubu axidorobanini Ntsindza ka xifundza xa Bowana. A vatsongwana va dlawiweke hi makwavu wun'we ana chume ra malembe na mambirhi kasi mun'wanyani ana chume na ntlhanu ndzhaku ka ku va a va dlayile jaha leri hehliwaka ku va ri ta va ri dlayi va makwavu loko ri ta va ri endle vubihi lebyo ri game hi ku va ri teka mintsumbu ri peta aka fosa amuntini wa vabyele axifundzeni lexi. Karimini ya leyi timuni kwa mahungu ka munti wukulu wa vuphorisa xifundzankulu Maputo a ri hinkwaswo karhi swi endliwa leswaku ku kumiwa a jaha leri endleke a vudyambana lebyi akuva ri hlamula
5: oyina maphoyisi kwa Ntsindza kama mixinga hi fikela leswo xikotile ku my IP multisectorial ni famba hala ra ku kota ku preservariwa ndhawu liyani kambe ku susiwa amagodi ximangani pakati mangani a pakati ka fosa a loko ma fisiwile kwa Ntsindza kambe makuma hi wimanyisani la momicídios lá com o Van Basso e o Tom, mas muitas das vezes, mas se com a mãe ninguém, uma polícia mais conta com uma esclarecela de Macalita com lá como uma bandido lá, uma vai ser a tribunal para conta com uma responsabilidade que vem de Lisbanga mais de lado.
4: Karmini alei tumuni kwa maungu kama mtu ukulu wa uporisa ishi mshash funza nkulu Maputo. Luka vula vula imaka ya kudlawa kapatongwa na vambiri unwe wa duzu wa malembe unwenyani wa 15. Vadlawa ima kwa avu ashifunze nisha Bowana.
3: Namuntla kuloselwa sikura kugama kutitsona kapa kongeli wa Shisuruman anga sikura Eid ul Adha. David Ntimana.
6: Sekretari wa partido Frelimo Shakila Bubakar aramba vakongele va xisurumana kuva va yisa mahlweni ku khongelela tiko ri va ni kurhula ni vumbano wa vana va Mozambique. Shakila Abubakar a vulile marito lawa wa unaro lweyi dropeni rika matsolo xifundza nkulu maputo ku fambeni ka ku khangula swikongoto swa ku kongoma leswi tshiwaka Eid ul Adha anga nkarhi wa ku titsona ni ku seketela van'wana ngopfu lava pfumalaka matshamelo manene nkarhi na kona Abubakar avulini leswaku lomu tikweni ku ni lave kukulu wa ku va hi hanya hi ntwanano ni lirhandzu
7: Há muita descrença face às dificuldades que nós vivemos. Mas quero vos pedir para que orem, para que peçam a Allah, para que continue a abençoar o nosso povo. Vamos fazer doar, vamos aproveitar essa oportunidade para que as nossas famílias possam ter muita saúde. Tudo na vida acontece por vontade de Allah. Quis Allah que eu pudesse estar aqui hoje e poder ouvir essas palavras, que são palavras honestas e sinceras, de que temos que trabalhar todos juntos para melhorar o nosso país. Se todos nós trabalharmos juntos e unidos, tenho certeza que Moçambique irá viver outros momentos.
6: Maritilawa, mayamkeluile intsaku kulu hi Sheikh Aminuddin Mohammed, lweyi a tshembiseke ku va a ta endla hinkwaswo a ku va mahungu lawa ma hangalasiwa lomu tikweni hi vakhongeli va xisurumana ni ku va va ta yisa mahlweni ku khongelela tiko ku hlayiseni ka kurhula ni ku kombisa lirhandzu.
8: Grande lição que o profeta Abraão deixou para todos que vieram depois dele. Quem tem alguma coisa deve sacrificar e beneficiar o outro. É por isso mesmo que simbolicamente cada muçulmano hoje deve degolar um cabrito, pelo menos, para expressar esse sentimento. Olha, hoje é dia para eu sacrificar aquilo que eu tenho, portanto, exorto a todos os muçulmanos a tirarem essa grande lição deste evento de Abraão, de sacrifício. É momento da gente partilhar, é momento da gente solidarizar-se com os outros, com os que não têm nada, aqueles que têm, eu também partilhar com eles.
6: Sheikh Aminuddin Mohammed, loko a kucetela vakhongeli va xisurumana va hlengela hi leswitsongo va nga na swona ka nkarhi lowu wa wu tsemakanyaka wa Eid ul Adha.
3: Governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli namuntlha gamile riendzo ra masiku mambirhi ya ntirho xifundza xa Magudu lani a siyeke marito ya ku tsatsiya varimi a ku va va ya mahlweni ku tihita a ku bindzuleni ka swakudya. Domingo Ximakalana.
9: Muzengeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli lweyi namuntlha a gamekile endzo bya ntirho exifundzheni xa Magudi. Ndzeni ka leswi nyingi Manuel Tuli hi lweyi a veke a nyikela a timbewu ka vabyimi va halino exifundzheni xa Magudi.
10: Presidente Chapo a hi rhume ku veni hi ta hi vuyisa mbewu leyi ni swikomu leswi ni switirho leswi hinkwaswo a ku veni a xitshungu xita mahlweni xibindzula swona loko ho kala hi nga bindzula va ka hina a xi kona lexi ta ka lunga a xi kona lexi ta ka hi pfuna a nchumu xikulu i ku veni hi bindzula munhu munhu laha nga kona ngopfungopfu ka masiku lawa hi endlaka wona swoswi hi ni problema ya yikulu hikusa hala ematikweni hala ku ni tinyimpi hala yi ta ka ko phalafeni ku ta ka ko dizen yini ku ni tinyimpi kwala hi ran'wala va lwa va dlayana na kwala a swoswi a va bindzuli vo dlayana ntsena se na swi le xitanu leswi endla ku ve ni a phalafeni liya fanele ta endhawu liya li nga humi hambiloko li huma li huma li litsongo loko li huma li litsongo a mapresi ma kumeka ma khwela ma henhla swona loko muchumu yi kala vhela a va lava va nga na swo va endla yini vo khwelisa va dulisa swona kati loko ku za ku khwela a gazol ni munchumu hinkwayo ya khwela hikusa para hi rima ku leka mutoloto wa swona a mutoloto tirhisa yini a diz ku leka michini ya ku chelela yo amasin'wini para a michini leyi tirhi ku leka yini loko hi lava ku famba hi ya Magudu kumbe hi ya Maputo kumbe hi ya ka Masika kumbe hi ya Xokwe ku leka hi famba hi movha swona a movha ku leka yini a loko hi lava ku pakela a minchumu ya hina leswi hi nga swi bindzula masin'wini hi famba ya ku xaviseni ku laveka yini a diesel da a leswi diesel leyi nga yengeteliwa price swi endla leswaku ni minchumu yin'wanyana na yoenca yini entan a leswa hi prejudikara hina kumbe xitshungu a leswi president Chapo a hi kombelaka swona hi leswo hinkwerhu a hi tinikileni ku ve ni hi tirha munhu ni munhu laha nga kona loko a ni nkova la kusuhi a byala kambe salada a byala kambe makhofu a byala kambe matsavu a byala swin'wanyana swin'wanyana leswi swi ta ka pumba ku veni a tirhisa mali ya ku veni a ya xava wa swona sa loko ho nyimela swaku hinkwaswo hi ta swi xava swi ta hi dulela hi nga ta swi kota hi ta hlupheka loko makaya ka hina ku talaka kona hi ni mikindlela yikulu loko swi kotaka ku nga byala ya u nga byala loko lomu a kusuhi lomuyani ku ni nkova ku laka hi ya lomu nkoveni hi ya hi ya byala na kona leswaku hi ta pfuneka swona va ka hina purovhinsi hi ta ka hi ta mi nyika mbewu leswaku hi pfunisela a ku tlhela hi tlhela ndzhaku hi byala ni ni ku tsaka hikusa loko ni ndlela laha na va vona swaku lava nga byala bya swisama swisama ku ni leswi swi nga kulanyana ku ni leswi swa ha le switsongo ku ni leswi swi nga ni mitshetsa swona ni ta leswi kwanga swaku ma tinyiketela ku tirha a hi mahlweni hi endlisa swoleswo va ka hi tirha hi tlhela hi lwa ni va sulavoya va wu rhandza ku ve ni va hi kavinyetela loko hi lava ku tirha sa va kona vanhu lavaku hina loko hi lava ku tirha vona va endla yini va hi kavinyetela va pfuxa tinyimpi va endlela swaku a xitshungu xi chava xi nga fambifamba so sikuni lava nga qamba mavona laha ya ku a loko wo famba xitatweni u kuma ni munhu a ku khumba u ta luza a wu nuna la wena so hi ku ve ni munhu a ku endla yini a ku thacha ntsena a loko hi lavite lomu swibedhlele a nga kona ni wa wun'we lweyi a nga famba ku mina leswi munhu vonaka leri a na ha na nchumu
9: mazito ya muzengeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli loko a kanela ka ntirho wa ku va a nyikela a timbewu ka vabyimi va haleno a xifundzeni xa le Magudi mbangu lowu a wu endzeleke mpfhuka wa masiku mabidri Manuel Tuli hi loyi nakoni a veke a zengela tinhlengeletano ni xitshungulani a veke a beka mimitswatsi ya ku hambanahambana ya ku va ku yingeteliwa a bindzu swa nga ndlela ya ku va ku na byarisiwa a vutomi bya xitshungu henhleni ka ku tlakuka ka mali ya nxavo wa swakudya hikwala ka ku khwela ka mali ya nxavo wa mapalafini ku sukela xifundzeni xa Magudi na ni kongoma mintirho ya Radio Mozambique Domingo Ximakalani
3: xitshungu xa miganga ya tihandle ka madoroba xi fanele ku tirhisa hi tindlela tinene mali ya ku ta hi tinemba ta ku tirhisa pfindla ra misava lomu xitshungu xi tshamaka kona ntirho wa ku dyondzisa mhaka leyi wu tameriwa hi hubyana yi hanyela ka mintirho ya ku vonela matshamela manene ka tindhawu ta ku tshama vanhu tihandle ka madoroba Veronica Sidumu
11: i makungu ma vekiwaka hi mfumo enkongometweni ya ku va xitshungu xi patsiwa ka mintirho ya ku vekisa tindhawu ta ku hlayisa swiharhi ni makhwati xi va xi kuma ku pfuneka ka swona swa nga ndlela ku seketela xitshungu ni ku hluvukisa muganga xi kumekaka ka wona mfumo wa ku nyikela 130 ya timbuti ni 10 tihomu ka vahanyi va povhod la kaputini xifundzeni xa Magudi a ku va ku tlakuxiwa xiyenge xa vufuwi lana ku pfunekeke 50 ni 10 mindyangu na 5 murhangeli wa mintirho yelanaka ni tindhawu hi hanyaka ka tona ni nhluvuko wa miganga xifundzenkulu Maputo a vule leswaku makungu lawa ma karhi ma hlengela ku pfumbeni ka timhaka ta vuhloti byo handle ka nawu kun'we ni ku xavisiwa ka nyama ya swifuwo swi dlayiwaka Terezinha Pascual a vulavula wa mbirhi lweyi ka matsolo khumeni ka nhlengeletano ya uchumi ya ndzeni ka nkama ya mintirho ya vukombisi bya mfumo a xifundzankulu Maputo
12: tambe ajudou-nos a contribuiu para a redução da ocorrência de conflito homem fora bravia mas tambe com destaque para a redução da caça furtiva principalmente nos distritos de Moama e Magudi nós quando caminhamos para o interior é notório o abandono de algumas barracas que era mesmo o local de venda de carne de caça no final de semana. Então agora está mesmo encerrado. Importa referir que temos, são decisões mesmo tomadas pelos próximos próprios comitês de gestão a nível de distritos. Temos o fomento agrário, pecuário, através da aquisição, neste caso, e distribuição de gado caprino.
11: Murangelo a mentira e a tatindau e a nega catona, a xifunção com o Maputo Terezinha Pascoal, de mentira e lanceu a cap, e a gusqueta a xitsungo lomi ganguen, a kuva xi tirhisa hi tindlela tinene 20% yi humaka ka mali yi kumiwaka ka vukoli bya pfindla bya misava ka xitshungu xi hanyaka kusuhi ni tindhawu ta ku hlayisa swiharhi ni makhwati
3: kutlula madzana manharhu ya vana va tiko ra Ghana a va kumeka Afrika-Dzonga namuntlha va tlheriselisiwile tikweni ra rikwavu. Eduardo Figurão ni mahungu ya kusukela tikweni ra Afrika do Sul.
13: Muyimeli wa tiko ra Ghana lomu tikweni ra Afrika-Dzonga mulumuzana Benjamin Kwashi a hlamusele leswaku vanhu lava va lomba ntlawa wukulukumba hi ntamu swinene wa ntlhanu wa madzana na madzana manharhu ya vana va tiko ra Ghana va hanyaka ndzeni ka nawu, kambe ke na va kombela ku tlhelela etikweni lavo hikuva va nga ha tiyingeli khwatsi lomu tikweni lavambe. Mulumuzana Benjamin Kwashi nakona wa hlamusele leswaku mhaka leyi ya ku vanhu va huma matikweni yavo va ya ka man'wana a hi ya namuntlha, nakona leswi humelelaka hale ntikweni ra Afrika-Dzonga swi fanele ku landziwa hi ntwanano xikarhi ka matiko ya Afrika. Yene a sole maendlelo ya vana va tiko ra Afrika-Dzonga lava fambafambaka lomu tindleleni ku va va secha mapasi, na a vula leswaku ntirho lowu wu fanele ku va wu endliwa hi swihubyana swa mfumo. Benjamin Kwashi a fikela leswaku matiko ya Afrika ma fanele ku va ma tshama hi le hansi a ku va ma xuxa emhaka leyi. Ni ku endleka leswo, maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga ma leletiwa ku va ma ve ni vuvoneleli byikulukumba hi ntamu swinene ni ku va ma nga pfumeli ku biwa ka vanhu, vuyivi na hambi a ku hlohlotela vubihi.
3: Maphorisa ya xifundzankulu Maputo mahlota jaha ri vekiwaka nandzu wa ku dlaya vatsongwana vambirhi va makwenu va gunguliweke va file mpundzu wa namuntlha mugangeni wa Mahubu xifundza xa Bowana. Namuntlha ku loseliwa siku ra ku gama ku titsona ka vakhongeli va xisurumana a nga siku ra Eid ul Adha. Murhangeri wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli namuntlha gamile riendzo ra masiku mambirhi ya ntirho wa xifundzeni xa Magude lani a rhambeke varimi a ku va va yisa mahlweni ku bindzula hi ntalo swakudya. Leti ti vumbule tinhloko ta ntshima ta nhlavutelo marungulo ya siku ra namuntlha. Va misalisa Tomas Buruma na Roberto Mdlovu ripelile.
2: Miyingeli nongonoko nhlavutelo wa madzungula wa yimisori provincial Maputo.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: E bem em cima às 19 horas, Gamacoé com Matimia Sico.
2: Matimo e Asico.
3: 27 Camo da China, 1977. Kutinde Camacongo e a Gudiban Fumo de Quindjangola. Mfaco Caludanzena, comedra de Mede Nimun. Nago Huele, when Kulule, com caminho long fumo Angola. Fau Jangeliwa, he Agostinho Net. O Tangani, Guinema Congo e a Gudjula Gudibiwa. La wafama jangeliwa hinito Alvis. Mfumo wa Angola, o hanyi minkama ya kunono wa shnene, ka kulwisana loko kutatlasa shosh, kukala ka kungesina kanyisi wa shnene. I 27 ka mudashini wa 1977, va holodje va nyingi va mfumo, swizo swa komite central dra MPLA, ni va jangeli va makhandra ya tiko, va lulamisile xitshungu ka madoropa ya ku hambanahambana ngopfungopfu antsintshwa wa tiko. Nkongomet mfale ku sindrisa presidente Agostinho Neto wa ku va tshika ku rhangela tiko ni ku helisiwa ka bure ya upolitiko. Makungu lawo ma tsemelisiwile hi mintamu ya ku rhangeliwa hi Agostinho Neto na yi seketeliwa hi masocha ya Kuba. Vupfukeli lebyo byi kala ka byi nga tiviwi hi ku hetelela ku ta tlhasa swoswi. Byi pfuxe swivanga swikulu tikweni ka vurhangeli bya ta politika a Angola, nakone byi vutle vutomi bya vanhu vanyingi ka vone ku kumekaka vazhangeli va ta politika ni mfumo. Tanihi ku hlaya ka mutswali wa matimo Jean Michel Mabeko Tal, makungu ya Nito Alvis fa masukela ka ku hambana ka mavonela hi tlhelo bya ta politika. Nakone fa makongoma ku simeka vundzuluki bya marxismo socialista hi ku seketeliwa hi Uniyon Sovietika. Nito Alvis fa hlaya leswaku Angola ku ta ve ni timfanelo ta ku fana ni vululami siku lebyi valungu ni valatu va nga ta kukula switarati ku fana ni valandi. Nito Alvis swa nga holobye wa timhaka ta ndzeni ka tiko mfa ni seketelo wukulu xikarhi ka mintamu ya vusocha ka vadondzi ni mimbangu ya ku hambana ya ta vuhosi. Makungu ya ku jula ku diba mfumo ma sunguli hi ku baleseliwa ka tinhlavu switaratini ku landzela ku tekiwa ka Radio Nacional ni munti wa vupholisa, na hi tlhelo byin'wana wu hlohloteliwa xitshungu wa ku va xidumela munti wa vuhosi. Hi nkama wa madambu wa siku byo lebyo Agostinho Neto mfa tivisa ku nyatha ka makungu lawo na ku pimisiwa leswaku xipimu xa 30,000 wa vanhu va ta va va dlawile ka ku lwisana ku vona kiki.

0: Bola no mbelo wa vaklaximatsi loyi a khale teke xikarhi ka kampo, a khale ta mbelo wa ku sungula, a khale ta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe u gamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampo, wansati a nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Nsati wa mbe wa mpepo, n'wana a nga na yena makateni wa muchayi wa mpepo. Wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene, u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo, swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula, a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina, hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi, yana mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: khaleni ka kona akwe mkhaladzi kumbe xijuhati ali swa nsima votala ava ku hlunipha tinguva ti cincaka ti cinceni matshamela lawo lanaka ku nambe tingana loko lavantshwa va bula a va na tona
1: ende heroi hayi no tshika va madala lava va hi tluvelela la phambeni la
2: ey a ni zanga ni va tshika mina va yota vona va fika va nghena la phambeni va yima lava
1: loko wena u nga twi ndlala hi tshiki hi tshiki ni zanga phambeni hi tshiki ti fambela
2: ni nga twi ndlala lana ni nga kona nhambi homu loko no yi kuma ni ngo heta ni noxe
1: se u tshika swidalana leswi swi nghena phambeni hi mhaka muni swichovhi leswi swichovhi
2: ikhawuli vamadala xexani lano mani phela na hina hi lava ku phaka mani loko mi hluleka tshikani hina hi nga ni minenge hi ya phambeni mani
3: ku na Serge u li yini
2: papa
3: ni u li yini tshika vovo wena va phaka u ta nghena loko va gamile swo nakona va pfuneti ku va khoma maparati
1: madala lweyi wa biwa ba a ta ni takwe la
3: lani loko ku ni lweyi ti kalaka ti nga teki lani hi n'wina mu tsandzekaka ku va mi vekela xichavo la a va kuliwa vanhu wena rui wena loko u phakile u gama ku dya ta ni se ni yaka ndzhuti lowuya la ku vulavula na wena wa swithwa
1: swi ku hlanyelile brata swi ku hlanyelile kambe u nga chavi mu byele kota mu byele a ta swi twa swa ku na hina hi lava prioridad nompodi nkama ni nkama va madala li vona va rhangaku xa tiku xa hina lexi
0: bixa li fambile ku fika lana rui ni munghani wakwe va phakeke swakudya va ya tshama ndzhutini wa vona va tijela loko va gamile se swi sindzisa ku va Sergio a ya lana ku nghani papayi wakwe loyi a nga ha ti tshamelile nisa
2: se ni ya ku switirhisa riweni va madala lavayana ba
1: huma ka vona lavaya ku nga va ligari lavayani ba va nga hali wona nkama lowu
2: bon swi ta tikomba ku hala hi mina lweyi papa
3: u nga nyimeli na tshama hansi wa swi twa Serge leswa ku pfumala xichavo ka vukulu va vanhu leswi a ni swi lavi na katsongo wa ni twa kaka mina ni lavi vanhu va ku pfumala xihlonipho loko a li lani piyori ku se le ka ntalo wa vanhu
4: i mhaka muni papa ya vatsongwana u ngo ngunguteka
3: xa n'wana wa wena lexi wo ka xi nga layiwanga lexi a xi sivela vakhalabya ku va va rhanga va phaka swakudya a li vona lavantshwa hi vona va nga ni mfanelo ya ku va va rhanga swa yini swo leswo
4: yu ku na Serge
2: mama
4: swa yini swa leswo u swi dyondzisiwe hi mani swa leswo va ku sangula ku tenderiwa loko ku ni swikarhatu vakhalabyi swilema vatsongwani ni lava nga ni tinyimba a wu swi tivi leswi wena Serge
2: na swi tiva mama
4: se leswi bava wa wena a ngo u lava ku rhanga hi mhaka munhu
3: u mahavomu lweyi a ku va a hi poyile ka ntalo wa vanhu a swi vonile hambiloko hi susiwile seni matini seni maboti a swi juhati timbabyi vatsongwana ni lava tinyimba a ve va ku sungula se ku landza hina va ku tiya
4: n'wananga landza mahanyelo ya vumunhu u nga tima hi xiharhi wa switwa pheya nambi wena u ta guga u ta lava ku pfuniwa hi lavantshwa
3: kusukela namuntlha ni lava ku va u hamba u pfuna lava tsandzekaka wa switwa u byela ni munghana wa wena luya a wu tshika moya lowu nga na wona lowu va madala lavaya hi vona va fanele ku va va mi pfuna va mi dyondzisa ta mahanyela lo misaveni u swi twile kahle u swi twile leswa ku byeleke swona mamana wa wena
2: ina ni swi twile papa
3: a ti
2: a te ku laveka ku va swidyuhati timbabyi vatsongwana ni lava tinyimba a ve va ku sungula
3: kutani ku landza hina hi tiyeke.
5: Ya, hi swo leswo ke. Lana a ku na swa ku lavantshwa swi teyini yini la. Podo famba. A ni a lavi ku va pfumala xihlonipho la. Wa swithu?
4: Hey mina, va vulile va khale. Va ku u hlwela kufa u ta sala u swi vona. Se na swi vona hakunene. Ntlhanu wa tin'hweti ni mune ta ku hlupheka ni ku ni ta tswala n'wana ku ya huma xiphunta.

0: Vukosha, vutivi bya ntumbuluko.
1: Ku hikuma hi wa unharhu hi 22 horas hi 15 minutos.
0: Vukosha.
2: Oyo oyo, vajandwa vangiseti va emissor provincial de Maputo hi Mulosa. Ka un'wana nongonoko wexu wa namuntlha kutani jula ku tlangela ka hinkwavo vazantswi va lowu nongonoko. Hi hlaya leswaku ku fambeni ka minongonoko leyi taka hi ta kuma mabulo na mamana Ana Marta wa xiyenge xa Vito Observatorio do Idoso, xiyenge lexi hanyelaka ku vonelela nambe ku camula timhaka ta mintlhangano leyi hanyelaka ku seketela swidiwati hi xiyimo xa xifundzha xa Nkulu Maputo. Joaquina Vilanculos na Tomás Bruma, vá na Moinem.

0: nchaka kuva hingulo sile vunanga jwa kushonga hingulo sike ya jone hezanza kushaya leswaku nongonokolo ukomisiwa uja swin'wana na un'wana hi nkama wa 20 horas na 30 minutos kola emisor provincial de Maputo nakone ku xuva kwezu hileswaku ku one nongonoko lowu milondzovo ta xa nchumu hi jula ku va hi sola timhaka ta tihanyi ti enceliwaka swikoxana kumbe swidiwati sweswo ku masiku lawa ya vugamu na hikwalaka mhaka leyi hi zambi mamana ana marta lweyi kutani a hanyelaka xiubyana lexi xi seketelaka swikoxa swinyingi leswi swi kumekaka ka mintlhangano kumbe masintro
1: ene va observatorio hi hamba minchumu yinyingi ya ku pfuna a masociação porque ya pfuniso swidyohati pfuna masociação no va tizaka ni swidyohati sweswi hizamazamaku hi pfuna sociação dzin'we a pesihala mzotana boy dzinganyingi na swikasa to nyanyana futhi kambe hi lwa ngopfu ni timhaka ta ku jula ku landzelela timhaka ta leyi porque a ku na swa ku a leyi da pesoetosa leyi 3/2014 a yi va pfuni ngopfu a vavhuvhu va pfuneki a swi pfuneki ngopfungopfu a swi dyohaki hi porque swinyingi swi dyohaki a swi swi tivi swa ku swi ni a xibamu i nga leyi ndyangwini leswi fikelela va hlupheka swinene vavhovo swo swa tikhanana ni munwu kola la a vatukulu va muhlongola ka kaya va liwaloya maxi yena a nga swi tivi swa ku a ni nchumu lexi mu fikelelaka mayelana ni leswi a swi hanyaka a nga swi tivi xa loko ni mu byela swa ku wena a hi fambi ni ku pfunisa maxina hi pfunisa hi matshamelo lawa a nga pfumeli pfunisa leswi xa yantswa ni fa hikusa a ni nge fambi ni ya ni ya lomu ni nga ni fambi kona ni ya ni ya va hlayela yini hikusa loko xa ni ta tlhela ni buya hi lava nga ta ni dlaya kona leswi hinkwaswo hi mhaka swa ku a va swi tivi swa ku ku va ni a leyi lebyi va fikelelaka hi ni va observatory ho zama a ku tendela ku veni hi famba hi haxa a leyi a matshamela lama ka swi tengomini ku a ku na mali hinkwato para ku ve ni hi endla leswi swi jena hi fambafamba swinene maxi a hi na mpfunisa hi na parcelo wa ku hi pfunisa para hi ta enca ntizi lowo maxi meji masinyi a hi tsukuli a hi godoli ha yenca ntizi lowo i futhi kambe xa hi le mahlweni ya ku ve ni hi dya ku famba hi khwavela a loma magaza lomuya maprovhinsa lei a ku ve ni a lomu kun'wana swidyiwati swa swinyingi leswaku a swi le ka masociação a ku va swi vumba maasociação porque loko swi lika maasociação swi pfuneka ngopfu swinene bykuveloko a tshama munhu wuxaki minchumu yinyingi hi mukhalutani a nga swi tivi porque a nga le kusuhi ni vanghani maxi loko va ni tshamile hi xivone va swi kota ku ve ni va minchumu yinyingi yi va thasela mayelana ngopfungopfu swa leyi leswi a va swi tivi vanyingi kusa a va le kusuhi na kusuhi a ku na matshamelo ya kumbe ni va haxeliwa a leyi va nyingi kasini
0: kunene i mhaka ya lisima mhaka ya nkoka leyo mamanana marita fa u vulavula hi matshamela ya xidiwati lexi kutani fa u lulamisa mhaka kumbe u haxa anawu ni ku va u seketela ndzeni ka mhaka leyi xi hanyaka i xidiwati xi tshamaka ndyangwini wa xona xidiwati xi lumbaka asociação kutani i ncwini leswi mi byeleki swona ni thaka ku va kutani a n'wi hlamuxelile a xi hitana lexaku wa hlongoliwa ku va a lumbetiwa vuloyi hi wani mazito lawa kutani mi byeleki ku va i mhaka leyi yi hanyiwaka hi swin'wana swidiwati leswi kalaka swi nga tivi swa ku swi ta tsutsumela kwina ku va swi ya kuma nseketelo
1: a ni dokaaaendelani ni ku mama na swi twa a minchumu leyi i ya khali na hlupheka mama na liya naka hanya n'wanaki wa xinuna ni n'wingi va fili va busy maxi va siyi vana hi vakulu hambi nga mavali vatsongo a va muxanisa mamana luya ni sweswi va nga vakulu va ya mahlweni ku muxanisa a n'wana wa kona ni a nge se luza a nga va nga luza le wansati a gama ya teka mbeni wa mamana hambi swo ka va tshamanga masiku mangani mamana lwe a xali na mikhale a kona Any money when I love about Muxan Mamma Way, and I Guanuna, one who I think I saw come as a Monte Loya. It was it to finish. I want one or four, Janet, one mamma. He is a Tamina Boni Canadian. I don't know. Allah Kuni Bangulo, but Mr. Lacamun to do it. I found the Bray Fam, our Shire Sabu, Prabata Jaya, Vandavaya. Wa xa xa ku na vona vota pfuneka porke va yisa michimo ku vota xa ava iti vho yenja vona se a xa ku kuni na kuni yini ava xitivi vota ku ma ku dumisiwa no vona vola anga pumeli wa ya
0: I tlangeli ngopfu swinene mamana ku va menyekela mavonela yeno ntsene eka mhaka leyi kutani hi hanyiwaka hi swikoxa sweswo mhaka yi solekaka mhaka ibike.

0: Dudu, mwingizira tishina nyamani gazeti mapundu swa radio Msambika kulosa hoyohoyoka mahungu ya chitiko ucha dzongeni yakati nhloko mhaka kuporisa bya tiko xifundza nkulu mapundu bya vutela jahara makumambiri wa malembe ni rimwe ridaike vamakwavo ri vahimbela ka fosa kutlula mazana mambiri wa varimi laya ka xikola kwala xifundza nkulu Gaza vayamukele timbewu ta maxalani ni mavele vananyana va ku tlanga basketball na va humaka vilankulu va humelela ka mitlanga ku lulamisela a mitlangu ya bolo hi xiyimo xa tiko yi nga ta endlela koka vadyondzi a xifundzankulu iNyembani amarabuduya a khavutela marito ni mfuma wulumari martins a lulamisela da kumbisa lowu nongonoko hi nge a hi longoloki hi ta khangula mahungu ndzeni ka xitiko xa dzongeni ku rhamba Orasio Dengwa nge ku tlula ka mazana mambiri wa varimi va xinjangu xifundza xa ka xikola kwala xifundzankulu Gaza va yamukerile timbewu ta ku hambanahambana a ku va va pfuxeta a bindzu
1: handle ka timbewu ta mavele ni maxalana ti vuriwaka leswaku i ta ntikelo hi tlhelo u bindzula vurimi a xifundza xa xikola kwala va pfuniwa ka nseketelo lowu wa mfumo va yamukelele hi tlhelo lin'wani swin'wana a swipfuno swi seketelaka ta vurimi hi nga vulavula hi swikomu hambi ni mimesa murhangeli wa xifundzankulu u Gaza Margarita Mapanzani Nhlongo hi loyi a rhangeleke mintirho ya ku nyikela a timbewu haleno ka xikola kwala hi loyi a tsiseke a vabindzuli hikuva va nyika a lisima hambi ni ku va va landzovota a ndzongo u kumekaka hikwalaho ka mati ma nga kona eka madanyi ni ku va va hlayisa a timbewu leswaku va ta bindzula ka nguva ya vurimi elandzaka
2: ndhambi yi hundzile ni to timpfula ti hundzile roswi hi le nkarhini wa ku va hi vuyisela matshamelo ya hina leswi hi swi toloveliseke swona a mpfula yi siye ndzongo a mati ya ndhambi na wona ma siye ndzongo a madanyi ma salema na mati leswi hlayaku swa ku ndzhaku ka swirhalanganya leswi hi swi kumeke swoswi hi fanele ku va hinkwenu hi patsana ku va hi londzovota a ndzongo lowu siyiweke hi mpfula hi londzovota ndzongo lowu siyiweke hi ndhambi ku va hi bindzula hikuma ku va hi ya mahlweni ku va hi hlayisa vutomi bya hina tanihi mfumo hi ya nyikela switsongo leswi swi fanelaka ku pfunetela hi nga ve mahanyeleni ya hina hi nga ve timbewu ku va hi ya byala masin'wini
1: varimi hi buleke na vona ndzhaku ka loko va ta ve va yamukelele a swipfuno leswi hi lava va kombiseke ku khensa eka mfumo na valala leswaku na ndzhaku ka loko va ta ve va luzele a migwalo ya vona eka nguva ya vurimi hi nga ka lona hikwalaho ka timpfula va ta tlhelela ku va va ti nyiketela ka vubindzuli la swakudya
3: Elias Alberto Mbenzi hi titwa hi tsakile ngopfu swinene na hi kombela futhi leswaku hi nga hanu kuma xin'wanyana xipfuno xa ku tlhatekela henhla ka lexo hi mhaka ku hi lahlekeliwile ngopfu swinene hi timbewu ta hina phakatini ka mpfhuka lowu timpfula ti nga nisa xiswona hi luzile exifaki hi luzile timbaweni hi luzile ngopfungopfu swa mfana na makheva a hi swi kumanga swoleswo hikwalani ka mpfuncawu hikwalani ka ku hi kuma mbewu hi ta kota ku tlhela hi byala hikwalani ka ku a hi tlheliwile
4: swinene pona ku ta rima kuma shapo kita fa tsungulisa ku rima fona ke khonse e
1: vunyikele la timbewu eka varimi va xifundza xa xikola kwala ku yendlekile ndzeni ka liendzo la siku lin'we lamo rhangeli wa xifundzankulu u Gaza a ni yendleke a mugangani lowu ku hinkwaswo ni le xikola kwala ave Orasio Dengwa
0: ka xiyenge xo lexa bindzu kempela a xifundzankulu Gaza mfumo wa lahaya ximbutsu wu na vulutile voko ku seketela a varimi i ta va hi ntsengo munhu ni wihi nkongometo ku hlavutela Rui Makaringi
5: a mfumo wa xifundza xa ximbutsu ku lapa xifundzankulu Gaza u karhi wu yisa mahlweni a ntirho wa ku phakela a ntsengo wa 170 wa matolada ya timbewu ta ku hambanahambana ka ku tlula 24,000 wa varimi lava va luzeke a migwalo ya vona lomu masin'wini hikwalaho ka tindhambi leti vonekeke ku sunguleni ku ka lembe hi nga ka lona mahungu lawa ma tirhisiwile radio Msimeki murhangeli wa xifundza xa ximbutsu loyi a vuleke leswaku a varimi lava hi lava nga karhi va yamukela timbewu ta mavelene ti fijau na va kumeka ku ka swikanekiso swa le ka maleyisi Godid Alto Shangan Chaimit Hlanganini ni xikanekiso Ntsindza kasi Ldambanzi hi loyi hi tlhelo n'wana a veke a vula leswaku ntirho lowu wakuyavela a timbewu u kari u tlhangana swikarhato hikulaka ku va matshamela lomu switaratwini makalaka inga le manene na miswa le xitano a mfumo wa ximbutsu hi lowu u tirhisanaka ni vatirhisanikulori xikan'we ni va extensionista hi nga tintivi ta ta vurimi a ku va ku yaveliwa a timbewu ko ka avarimi lawa se va hlawuliweke a minyikeliwa yina wa mahungu a vulile tlhelo lin'wana leswaku ntirho loko va u famba tindlela tinene ka rhambiwa ko ka vatshami mitiko ngopfungopfu varimi akuva va ti nyiketela ku va hi ndzhaku ku londzovutiwa hi ku hetelela a nguva ya nyin'waka ya tarimi ni ku va a bindzu li phakamisiwa lomu masin'wini
6: hayi mahlweni ni ku hlohlotela leswaku a va yingisele a tindhawu ta ku rima leswaku va ta kuma a bindzu hi ku tala leswaku a leswi hi kotaka ku hi bindzula hi nga hayi xitolo hi ya hi ya xava hi ta ya xitolo ntsena hi ku yela ka leswi hi nga kaleke hi nga bindzula hi leswo hi hlohlotelaka swona ka xitshungu leswaku a xi hisizi xi endla leswi
5: marito ya marangelo ya xifundza xa ximbutsu kasilta mbanzi nkarhi a vulavula hi ntirho lowu nga karhi wu yisiwa mahlweni na wu kongoma a ku pfuxetela a wurimi lomu masin'wini ndzhaku ya ku va ntalo wa varimi va luzile a migwalo ya vona hikwalaho ka tindhambi leti vonekeke ku sunguleni ko ka lembe letsutsumaka
7: lexi fundzankulu Maputo murhangeli wa ndhawu liyana mlumzana Manuel Tule a endlele ti leyi timbewu lahaya ka mathuthwini a ve yi hi fambelela ntirho lowu ku hlamula Domingos Makalani.
8: Muzengeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule lwena mutlhaga mikile ya ndzodza ntiyiso wa leno a xifundzeni xa Maguti ndzeni ka leswi nyingi Manuel Tule hi loyi a veke a nyikela a timbewu ka vabyimi va haleno a xifundzeni xa Maguti.
9: Sweswi hi ni problema ya yikulu hikusa hala ematikweni hala ku ni tinyimpi hala yi taka ko phalafeni ku taka kolona dizenini ku ni tinyimpi kwala ra n'wala va lwa va dlayana na kwala a swoswi a va bindzuli vo dlayana ntsena se na swi le xitano leswi endlaka ku ve ni a phalafeni ya fanele ta ndhawu liya li nga humi hambiloko li huma li huma li litsongo loko li huma li litsongo a mapresi ma kumeka ma khwela ma henhla swona ta loko ku za ku khwela a gazol ni munchumu hinkwayo ya khwela hikusa para hi rima ku leka mutoloto wa swona a mutoloto tirhisa yini a dizi ku leka michini ya ku chelela yo amasin'wini para a michini leyi tirhi ku leka yini
8: mazito ya muzengeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule loko a kanela ka ntiyiso wa ku va a nyikela a timbewu ka vabyimi va haleno a xifundzeni xa le Magudi mbangu lowu a wu endzeleke mpfhuka wa masiku mabidri Manuel Tule hi loyi nakoni a veke a zengela tinhlengeletano ni xitshungulani a veke a beka mintswatsi ya ku hambanahambana ya ku va ku yingeteliwa a bindzu swa nga ndlela ya ku va ku na byarisiwa a vutomi bya xitshungu henhleni ka ku tlakuka ka mali ya nxavo wa swakudya hikwala ka ku khwela ka mali ya nxavo wa maphalafeni ku sukela xifundzeni xa Magudi na ni kongoma mintirho ya Radio Mozambique Domingos Makalani
7: hi hundzuketa marungulaka ya ku nghena ka ta vufuwi xifundzu xa ka xikwalakwala xi nghenaka ntsengo wa leswi nyingi swa tiko hikwalaho ka ku va xi li ni guxeta rikulukumba swinene ra ku dlaya ku hlayisa hambe ni ku vekisa a nyama ya swiharhi ni swifuyo ndhawini liyana Horacio Dengo a vone hi kusuhi
1: vulavula hi matidoro leyi nga na matshamelela ku va ku dlayiwa hi siku a 20 ya tihomu matidoro leyi yekiweke a ndzindza wa xifundza xa xikwalakwala hi ku tirhisela timali ti tekeke ku tlula 6 million wa timetikali ti nyikeriweke hi van'wamabindzu va tiko la Rwanda murhangeli wa xifundzankulu Gaza Margarida Mapazen nhlongo loyi a khanguleke a ndhawu leyi a vulile leswaku a ku sungula ka ku tirhisiwaka matidoro a xifundza xa xikwalakwala ku kombisa a ku tinyiketela ka mfumo ku va ngopfungopfu ku tlheriseriwa a xifundzankulu Gaza matshamele ya ku va xi kumeka phambeni hi tlhelo la vuxavisi la nyama mhaka leyi i nyikaka a bindzu kambe la xifundzankulu Gaza
2: ku nyikela ka yindlu leyi nyamuntlha hi engetela a ntsengo wa maKaza di Matanza ni matadoro leswi hlayaka leswaku ku bindzula ka hina ka nyama hi tlhelo la province ya la ka Gaza swi ta ya mahlweni ku va swi yantswa. Kambe minkarhi yinyingi tihomu ta hina ti famba na ti hanya, se hi kolaka ku konta hi ikhonomi ya hina provhinsiya ti kontiwa loko ti dlayiwile. Se hlaku swa ku loko hi engetela tiyindlu leti no produsa ya hina hi tlhelo ka nyama provhinsi ya la ka Gaza li ta engetela.
1: Vafuwi va xikolakwala va vula leswaku na a ku khanguliwa ka ndhawu leyi ya ku dlaya kona a tihomu hi vulavula hi matadoro handle ka ku va ku xavisiwa a nyama leyi yi nga na matshamele ya ku va yi xopaxopiwile hi tlhelo la ta mavabyi, swipumba a mimangwa leyi va nga sindziseka ku va va famba ku va va xavisa a tihomu le ka maputsu hambi tin'wana tindhawu ta tiko hambi ni ku va va kuma a vuyelelo hi tlhelo la Maleng.
10: Matadoro ya makhongelo ya nyamuntlha a hi pfuna hi ku a tihomu ta hina hi xavisa matadoro hi a homu ti xavisa hi yoxe makili la yi nga na wona. Se manjhe munhu ku xavisela munhu hi yo nyima a ta fika vala mali yi lavaka manjhe homu matadoro yi ta xavisa hi mapezu hi makili la yi nga na wona.
1: Handle ka xikwalakwala matadoro leyi yi khanguliweke yi ta pfuna vafuwi va muganga lowu n'walungu ka xifundzankulu Gaza hi vulavula hi vafuwi va swifundza i swa Mabayi, Mabalani na Masanjena na kota fundzi kambe hikwalaho ka ndhawu leyi xifundzankulu Gaza swose xi kumeka ni tindhawu tinharhu ti nga na matshamele lawa ya ku va ku dlayiwa kona a swifuyu ku va swi xavisiwa.
7: Loko hi ndzuluka mpempela hi vuyaka ta vugevengu hi sukela xifundzankulu iNyambani, 5 wa vanhu ni rin'we va dlawile lembe leri i ta ve hi ndlela muni nakona byi ri yini vuphorisa hi vutisa Horacio Romão.
11: 5 wa vanhu hi vona va nga dawa lomu ka provhinsi ya Nyambani a ku fambeni ka lembe leyi ka 2026. Mhaka leyi hi yona yi nga nyisaku a mitirho ya vukehli ka timhaka ta vubihi ku nga siriniki lomu ka provhinsi ya hi hweti ku delwe a 10 ni vambirhi a vanhu kusukela Janeiro. A matshiritu ya le ka vhilankulu ni ka Masingi ni doropa ka Machichi hi kona ku vonaka ku nguvhu a xikarhatu lexaku a vanhu va dayelwa. A vanhu vanyingi va nga dayiwa va kumekana va karhi va lumbetiwa a wuloyi hambi kambe a ku va kumekana va karhi va yiva ndzhaku se va khomiwa hi xitshungulo xi va daya. A hungulekiti swilo ka mitirho ya radio Mozambique hi munyiki wa mahungu aka muti wa vukehli ka timhaka ta vubihi lomu Nyambani Alseri Xikwamba hi yena loyi a solaka mhaka leyi na kombela vanhu leswaku va nga tirhisi ntamu lokhwini swo karhi nga va kumekana va karhi va ya maphoyiseni kutani ka yin'wanyana miti ya wulamuli
12: kota mitirho ya service national investigation criminal ha va hitira ni va leaders communitary va leaders religiosi ni wonkhe vanhu kasi va va va hi vuna hi ku sensibilizara ni ku vitanaka xilungu constituando ma sociedade juridica leswaku vanhu va va va tiva leswaku kati wu nga hina ka Republic of Mozambique byi kona swikanekiso byi nga mahiwa kasi ku va byi resolvhera a timhaka vulavula hi siriniki procuradoria ni tribunani un'wana maorgan lama nga mahiwa pasi ku resolvhera maproblema swa beteliwa a justisa privada ka tiko ka hina hi lava hi kombela leswaku wonhle vanhu va tova va tinghenisela ka wubihi lowu va ta va va tsayisiwa kasi timhaka leti ti va ti hi tentela ku reducera makazi ya justisa privada hi kombela xitshungu ku loko xi va xi valorizara dialogo swi nga ku tsutsumela ku va ku tirhisa antamu kota resolution ya maproblema xi kota hi swi tivaku hambi ka mabayiri wa hina va kona va kona madota lawa ma va ma nga ni obligation leyo va yi dirimira maconflict yo va pfuna ku tshama hi hansi ma ku gehe kasi sempre yi ta kumeka solution loko va hi kona ku wa.
11: Alseri Xikwamba munyiki wa mahungu wa ka muti wa ku kehli ka timhaka ta vubihi lomu iNyambani.
7: Le Maputo vuphorisa bya tiko byi lavetela a jaha leri suseke vutomi i va makwavu ndzhaku ri va yimbelaka Fosa Alberto Paulo wa Hlavuta.
13: Maphorisa xifundzankulu Maputo ma karhi ma lavetela jaha rin'we ra 20 ya malembe na rin'we ri hehliwaka ku va ri ta va ri dlayi va makwavu vambirhi a xifundzeni xa Bowana. Mhaka leyi voneke amugangeni wa Mahubu a xidoropanini Ntsindza ka xifundza xa Bowana. A vatsongwana va dlaweke hi makwavu wun'we a na 10 ra malembe na mambirhi kasi mun'wanyani a na 15 ndzhaka ku va a va dlayile jaha leri hehliwaka ku va ri ta va ri dlayi va makwavu loko kuri ta va ri endle vubihi lebyo ri game hikuva ri teka mintsumbu ri peta aka fosa emutini wa vabyele exifundzeni lexi. Karimini yaleyi timuniko mahungu ka muti wukulu wa vuphorisa exifundzenkulu Maputo a ri hinkwaswo karhi swi endliwa leswaku ku kumiwa aja leri endleke a vudyambana lebyi a ku va ri hlamula.
14: Na maphorisa hikuwa hi nkiza ka mamixonga hi fikela leswo swi kotile ku a ekipi multisectorial ni famba hala ra ku kota ku preservariwa ndhawu liyani kambe ku susiwa makoti ximangani phakati mangani a phakati ka fosa a loko ma fisiwile hikuwa hi nkiza kambe makuma hi wimanyisani swi perseberiwa swa ku i nga ama exami lawa ya mangama hi wa local indike a ku va yo tlhaviwa vanhu lavaya enka magama va hoxit va cukumetiwa a ka fosa kambe ku swi kotiwile ku kulemovheriwa a makompo para a morte la hospital xa Matola ni va leswaku ina ku ntirho lowu ma hiwaku para encontra com que não mais o água encontra nessa nem a polícia mambenyan nem a força mambenyan para encontrar com mil a jali lá vinte e um anos chamar lembre linda baleia que o time viu que vem de linda malola com isso são tome a van a vandir então tá tirou para encontrar com os colares tirou a ter matanês nem baixo ainda a capa do pincel a cama puxo só lá o menino a o que vem de lá com la momicídio, lá com o vano batuço ao turno, mas muitas das vezes, mas se com a mãe ninguém, uma polícia mais conta com uma esclarecela de uma caleta na coma, a uma bandido lá, a vagama vai ser a tribunal, estava conta com uma responsabilidade, o que vem de dentro do vangama e pela dor.
13: Karmini ya leyi timuniko mahungu ka muti wukulu wa vuphorisa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo loko a vulavula hi mhaka ya ku dlawa ka vatsongwana vambirhi wun'we wa 12 wa malembe wun'wanyana wa 15 va dlawa hi makwavo a xifundzeni xa Bowana.
7: Loko tlhelela hi Nyembani kuma ntirho wa ku dyondzisa ka vachayeri va swithuthuthu fambela rinene exitaratwini ya Rimindu Masingi a nga kha a marungula lawa.
15: Amaphoyisa ya transito lomu a provinsia ya Nyembane makora matsingisa tiro wa ku nyika gonselelo ka vachembeli va swithuthuthu leswi mahaku a tiro wa kekeko lomu a provinsia ya Nyembane. Dikrisiano Matsimbe walaho sikeni ka maphoyisa eka ravika ta ku onela leta mafambelo manene lomu switaratweni i tlhamusele leswaku a ka masiku lawa matsutsumaku vona va na ni tiro wa ku nyikela gonselelo ka vachembeli va swithuthuthu swi makekekhe ku la ka unghana vona va nga hina a wu tivi ku enelela xungetana hi ta machembelela ya movha lomu marhuweni hikwalaho ka siku ka hunguka a timhaka ta timhangu ta movha vona va wunele ku i chukwana a ku va ku gwe siku ni siku va ya lomu a mapurasi ka siku va kumana ni vachembeli va swithuthuthu leswi mahaku a kekekho a ku va va nyika a wu tivi va va thwazisa hi ta nawu wa machembelela lomarweni. Dikisani Matsimbi wa tlhamusela ku landzela ka ntirho lowu nga viwumahiwa ni vachembeli va swithuthuthu ka vhiki nga hundza.
16: Tiva leswaku ka provhinsi ya hina ku karhi ku simama ku vonakela leswaku ka madistrict manyingi a ntirho wa ku fambisa ka swithuthuthu wu ya phambeni. Hi nyikile gonselelo ka nhlayo yi ringanaku a 900 wa ku fambisa a swithuthuthu. Lomu ka mimovha lomu ka swithuthuthu leswi vulavulaka hi byona ku khilela vanhu lava va vitaniwa ku va passagero kwalaho a gonselelo ya hina yi ve nyikeriwa ka ringano wa 12,884 wa vapassagero.
15: Kuulaula ka Dikulisani Matsimbi na kuhi kharia la haka sika ya mapuisa luma provinsi ya hikara wikata kuonele leta mafambela manene la mstratuini loku akara kamusa itilunga vi umahiwa avik nga hunza lumu kakunyika gonselelo ka bakike kivava nguvu nguvu lava tirisako a zitututu.
7: Misaveni hinkwayo a vakholwa va ximusulumu va nghena ka mahlomulo kwalaho sekretari wa Frelimo wa kombela ku va makholwa lawa ma veka tiko mahlweni hikwalaho ka minkhongotho. David Ntimana a vonile hi kusuhi.
13: Sekretario wa Partido Frelimo Shakila Abubakar aramba vakhongeli va xisurumana ku va va yisa mahlweni ku khongelela tiko ri va ni kurhula ni vumbano wa vana va Mozambiki. Shakila Abubakar a vulile marito lawa wa unharhu lweyi doropeni ri ka Matsolo xifundzankulu Maputo ku fambeni ka ku khangula swikongoto swa ku kongoma leswi thyiwaka Eid ul Adha, a nga nkarhi wa ku titsona ni ku seketela van'wana ngopfu lava pfumalaka matshamelo manene. Nkarhini wa kona Abubakar a vulini leswaku lomu tikweni ku ni laveko wukulu wa ku va hi hanya hi ntwanano ni lirhandzu.
17: Há muita descrença face às dificuldades que nós vivemos, mas quero-vos

0: a ta endla hinkwaswo a ku va mahungu lawa ma hangalasiwa lomu tikweni hi vakhongeli va xisurumana ni ku va va ta yisa mahlweni ku khongelela tiko ku hlayiseni ka kurhula ni ku kombisa lirhandzu.
1: Grande lição que o profeta Abraão deixou para todos que vieram depois dele. Quem tem alguma coisa deve sacrificar e beneficiar o outro. É por isso mesmo que simbolicamente cada muçulmano hoje deve degolar um cabrito, pelo menos, para expressar esse sentimento. Que, olha, hoje é dia para eu sacrificar aquilo que eu tenho. Portanto, exorto a todos os muçulmanos a tirarem essa grande lição deste evento de Abraão, de sacrifício. É momento da gente partilhar, é momento da gente solidarizar-se com os outros, com os que não têm nada, aqueles que têm, é também partilhar com eles.
0: Sheikh Aminuddin Mohammed, loko a kucetela vakhongeli va xisurumana va hlengela hi leswitsongo va nga na swona ka nkarhi lowu wa ku tsemakanyaka wa Eid ul Adha.
2: Tata mitlangu ya ku tiyisa miri, vananyana va ku tlanga basketball va khumaka vilankulu va karhi va humelela ka mphikisano lowu wa ku lulamisela laha yana a Inyambani. Sandra Masangu a ni nhlavutelo.
3: A ntlawa wa vavasati wa basketball ka vilankulu hi lowu simamaka na wu le phambeni ka mihlakano ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa swikolwa a ka mixo ya wa zithathu lowu hi lowu nga wa u pala a ntlawa wa hun'wini hi mune wa makhumi ni mune ka makhumi manharhu. Ababeli va vilankulu hi lava kombisaka ku tsaka hikwalaho ka mihlakano leyi, vona va ni ku tshemba leswaku va to va wina mihlakano ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa swikolo hambi ni ku va va ve ni ababeli vanyiki hi xiyimo xa tiko.
4: Hi mina Ailusha Dafel Zakarias. Hi tizisa swa swinene purke hi sukilini ni ya ni proposito ya ku ganya ne a yi sukangi pura hi ta hi ta hlakana leno tinkhita hi ta mahali leswi nga suka.
3: A muchukumbisi wa hun'wini Yumna Clementina hi loyi a vulaka leswaku u onike swikarhato swinyingi leswi nga mahaka siku ababeli va hun'wini va karhateka siku kuma tihlayo tinene ka siku va wina a nhlakano lowu.
5: Nyamuxa infelizmente a hi swi kotanga ku ganya mas hi belile khwaso hunu fayara maningi mapont mas a defesa hi defenderile a ku bela hi belile kambe ka to doma disporto ne sempre ku ni vencedor ni perdedor. Nyamuxa hina perdera a manziku hi ta ganyara a tolo hi ganyile enda a objetivo ya hina ku melhorara a maaspeto tekniko hinga fayara nyamuxa ra ku posa ku hi ganyara manzi.
3: Magezu ya Yumna Clementina na wulawula hikwalaho ka swikarhato va nga hlangana na swona kasi ku va nga wini a nhlakano wa basketball hi xiyimo xa vavasati.
2: Ku va hi gemeta musi ka mahungu lawa ka xitiko xa Dzongeni hi rhamba Eduardo Figurão le Johannesburg a nge ku ni 300 wa vana tiko va ku huma le Ghana va tlheleleke a ve hi ndlela muni xana.
6: Kusuhi ni 300 ya vana va tiko ra Ghana a va kumeka lomo tikweni la Afrika-Dzonga mpundzwini wa namuntlha va tlhelele tikweni lavo ndzeni ka mpfilimpfili yi nga kona ya ku yalisa vanhu va ku ta hi matiko. Muyimeri wa tiko ra Ghana lomu tikweni la Afrika-Dzonga Mulumuzana Benjamin Kwashi a hlamusele leswaku vanhu lava va lomba ntlawa wukulukumba hi ntamu swinene wa 500 ya vana va tiko ra Ghana va hanyaka ndzeni ka nawu kambe ke na va kombela ku tlhelela tikweni lavo hikuva va nga ha ti yingeli khwatsi lomu tikweni lavambe. Mulumuzana Benjamin Kwashi nakona wa hlamusele leswaku mhaka leyi ya ku vanhu va huma matikweni yavo va ya ka man'wana a hi ya namuntlha nakona leswi humelelaka hale ntikweni ya Afrika-Dzonga swi fanela ku landziwa hi ntwanano xikarhi ka matiko ya Afrika. Yene a sole maendlelo ya vana va tiko ra Afrika-Dzonga lava fambafambaka lomu tindleleni ku va va secha mapasi na a vula leswaku a ntirho lowu wu fanela ku va wu endliwa hi swihubyana swa mfumo. Benjamin Kwashi a fikela leswaku matiko ya Afrika ma fanela ku va ma tshama hi le hansi a ku va ma xuxa mhaka leyi. Na ku endleka leswo maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga ma leletiwa ku va ma ve ni vuhoneleli byikulukumba hi ntamu swinene ni ku va ma nga pfumeli ku biwa ka vanhu vuyivi na hambi a ku hlohlotela vubihi. Ku sukela ka hweti ya nhlangula nga Janeiro ku ya fika vhiki leyi nga hundza lomu tikweni la Afrika-Dzonga ku khomeni kusuhi ni 300 ya vanhu vo kala mapasi. Iku hinkwaswo na kongoma Radio Mosambiki mi yingeleke Eduardo Figurão.

0: na chorumingi seti shifunza nkulugaza maputu na inyambani ya milosa yukumekalaka nukonoko lu vula vulaka na ilikari kumbisa maelano ni mintiru yata vukuli kando kono kwa ina wana muntla wata vukuli yata vula vula tishani satati ndambi amkangeni wale mashinyu vula vula mganga wa vinsing stembro ashifunzeni shalika shokwe kamganga lu kuna shikaratu shikulu kumbangu fushinene leshivangi weke hikola kati ndambi na chorumingi seti letinga tabula vula kato na kamintiru ya ina ya ukuli na muntla mintiru leta melisweke Alfred Muyanga na Amara Buduya laba banga tafambisaka anongonoko. Talanda vula kaya kona na kulurumingi seti lukili karihi sungula kubahi yangalata maila ni mintiri ya ina ya wukuli vula vula shirlanga nyele shunga karishi vangiwa hiti ndambi indabule titu wanekeke ngweti ya janeiru ni ngweti ya marzo be ahunzeke lana ashifunza nkulugasa tindambile titi maale shakuba tivanga ama vazi ya tinshaka shaka lumi gangeni nambi kubati maale shakuti ntela tia matweni kubata tunzumile maila nuneta mafambele ngufu ngufula vula vula kaya kona vula vula mganga wale avinsinku de stembro vula vula ele mashinyu ashkaratu shkulu ngofusnene kusa avangitiku awashkuti kuwa vatsamakanya anambu kuwa vamashisingwini lishunga karishi mahali shaku abenzu labona la masimu lishashela anzaku na kona shungani shkaratu lishwa kumana kana shona isha mavadzu ya tinshaka shaka antika mavadzu ya zezeze nambihi mavadzi ya kuvyelela le mashinyu veli kudukile ama vadzi ya kuva vatsongwani vatsama kutinwayela vula vula hema vadzi ya shinwayani Radio Mozambique akumekile kandavulia lana abuleke na Mudi Ntivani na Juana Ubisi vatsame vale 25 December vula vula mganga wale mashinyu ashikanikisweni shaka makartani shifunza shaka shokwe
1: ikona ku hanyeni leshi baba kangopha hayi kupuki hema singwi ahirimi ikusanambulo ala phakati la utsemane swa zwinganyi mali mata matala swo mati makhaula lomukakutani sikulunwandi nwani hi wela matini manje mati mafika lomu aswa zwina mavadzela nga mativeki hina leswa swinwayani swa ku tirumbulela hina mavadzela tinseni ya kutsika munhu kuteliwa hi tinseni ka ku kutsutsumisa hi ntamu sei kumeka swa ku hey aswa hasi manje sei lumbela wo mati welawo inga ma phuza ende mai famba ka ka wona kuve itsema ka ya masimu swa zwiyo tsama ha indawa ya masimwini leswa swi byalile se a ile kwa rhe vikele ke limanje ku kumekele swa ku leswi kale ka ku tsema ka ku thuma masimwini hinkwako loko zwami ku eh kuve hi famba kume swa ku thumi ni swa tsema thema dala ha famba se hofuka hi
2: Eshona mamani modi muvulavulile hi swikarhatu swinyingi swinwe ka swona ingati mhakata le ndzeni na muvula swa ku o mulumbeta mati lawa muphuza ka wona i ndlela muni mu yi landzaka leswaku a mati lawa ma nga hambi vangeli swikarhatu loko se mu maphuzile
1: a ndlela leyi hi vekaka a ku ve mazama hi ya ndlela a mfumo hi nyiki leswaku hi nga chela na hina vudyondziso swa ku teki mati lawa loko hi makha hi ma tseleka hi ma chela leswaku hi ma veka leswaku ma hola hi ku kota ku ve hi phuza wona ma kota ku fasa swivanani phakati ka wo mati ni ku basisa laha hi tshamaka kona ni ku hlantswa timphahla ta hina hi bana
3: swoswi a wu hanyi la hina laha hi hanya a ku tsondzoma swinene kusa a matirhelo ya hina ma nonon'wa a yi koti ku yi tirha hi kola ka mati lawa hi ku mati lawa a ma se komba ndlela laha hi faneleke kona hi ya hanya kona hina hi ku hina vahanyi tiku hi hanya ngopfu hi ku rima hi loko hi nga rimanga ku hava xi nga endlekaku mara ku hi kota ku hi tlulela hi ya kota ku hi ya tirha lomu hi ta kota ku hi pfuna mindyangu ya hina a swi koteki ku hi tlulela swi karhata ngopfu ku mati lawa loko hi wela ma kumeka nhambi hi ku hi fika lomu ora swoswi swi endleka hi nyumpele se hi swi koti ku hi tlula hi famba hi ya kota ku hi ta kota ku hi tirha a mahanyu lamanene
4: hi tiva leswaku mati loko mata ni swi kokakoka swo ka swi nga tshamisekanga swin'wana swi hi vangela mavabyi a mi tshuki mi dzuka hi mavabyi ya ku ka mi nga va tivi ka muganga lowu
3: swa endleka leswo a mavabyi ya ku hi nga ma tivi ya muxakaxaka a nga malaria hina hi swi vitana swa ku muzothotho a leswi swi endlaka lomu amugangeni wa hina wa vinsingu de stembro a wu rhangelili le kulweni hi ntshimantshima hi ku hamba hi xiyenku ya ku hi kota ku hi rima makaya ka hina hi rima tindhawu hinkwato ku kumeka ku basile lomu ya ka swikoti swa hina lomu ku tsutsumaka mati mati lawa ya ma nyikiwa ndlela ya kota ma yehla hi kahle ku seleteliwa ku tshama ku nga na mati para hi ta kota ku dlaya a mavabyi laya dzedzedzi hi nga na wona na kolomu swibedhlele swa koteka ku kuhambiwa a mali mpeze ku tshama na ku sasekile a swikolweni ku hambiwa mali mpeze ku tshama ku sasekile ene kwaliwa ntshimantshima ku swa swi nga ngheneliwa hi mati a swikoti swa hina swindlwandle switsongo hi fanele ku ya tisiza kona swi wonekile mara swa swi kwaliwa ntshimantshima swa ku a swindlwandle swiya a swi pfuku swi akiwa hi ta kota ku hi dlaya a mavabyi leya dzedzedze
4: kambe mavabyi ya ku vuyelela ma voneke lomu mamani
3: mavabyi ya ku vuyelela lomu ka hina ma kona mara a misiva ko hi yo tiva leya khale ya leya seri positive leyi hi vonaka wona lomu ka hina
0: Kaitano Mashauli mun'we ka lava va rhangelaka swiyenge swa ta vudyawu na nawu a vulavula hi leti va karhi va landza tona leswaku va hlohlotela a xitshungu ku va xi tiva a ku va xi ti vhikela eka mavabyi ya tinxakaxaka lomu mugangeni a munyikeriwa hina wa mahungu a swingetile leswaku ndlela leyi va nga karhi va yi landza hi ntshimantshima i ku va va landza tinhlengeletano ta ku tala ni xitshungu lana va hlohlotelaka leswi xitshungu xi fanele ku va xi endla swona ku va xi ti kala kama vabyi lawa va mavuleke lana
5: ku nghena tihlengeletani na xitshungu hi welela hi tlhelo la matshamele ya tiko o ya nkama wa kona wolowo ku fana na swo loko ta ku nghena tindhambi hi swikotile ku hi famba hi welela a ku dilikile swikoti a swi koka a swi nge endleki swi ngati na mati mata hikwini mata hi kolomo mata ku hi kona na koloma swidilikile swikoti kamba hi swikota ku hi huwelela leswaku swikoti hambi loko kungwala lexa xa ku xiyentile a hi zameni swo swa switsongonyana hi cela kutsongo hi ta lunghisa xa xikulu ku hi ta kona ka ku pfa hi nghena kona
4: leswi nge swa karhata ku kela swikoti loko
5: swa karhata ku tiyelile musavandi
4: mati ma kumeka kusuhani kumbe ma yentile na wona a mi hangezi mi kuma mati loko mi cela swikoti
5: huma kumi male kule swinene
2: nambileswi yi ku vonekeke timpfula ahansi ngi katsakama swa ha tamisisa swikarhati
5: ya si halala misava leyi nga ka yona ku kona tindhawu leti yi vevukaka yi kona tindhawu leti karhataka
4: kambe loko mi ni karhi mi cuvuka xitshungu xi vilela yini ku va xi nga maha swikoti leswi
5: a xitshungu xi vilela swa ku sangula swa ku cela i tipiki na mafaxona swa fanela ku xi pfuniwa hi swona hi ku saya swona swi tirhaka swi celaka swikoti
4: a swa ku tlhateka la henhla
5: swa ku tlhateka la henhla naswona swa laveka nga leswi swa ku qochamaka swona
4: swa malaji
5: hi lwa naswona swi za na swo swiyantswa ku hi lwaku naswona hi huwelela
2: kambe swa nga lweyi a vonelelaka ta vudyawu lomu mugangeni a xitshungu xa muganga lowu loko mi ri karhi mi xi huwelela mayelano ni ta vubasisi ni ta mi hlayisela mindyangu ku va u ta kota ku pfuniwa ka mavabyi xi swi yamukela njhani
5: xa swi amukela kambe va kona lava nonon'waka ku sana hambi swoswi ni nga hemba laha ko loko mi suka ku na muti lowu mi nga ta wu kuma wu teyini wu tlhumile hi wo lowu wa ku yala wa koho muti wolowo se na swo va fanela ku va swi twa leswaku a swi leswi a swi tshamisekanga ku wa u tshama u ri na nhova kaya ka wena hikusa swa danisa hi nga hemba kola hi ku ha hi basile hinkwenu vaxumu ku mi huma u ya kuma swaku muti wun'wana wu tlhumile se hi mati ya lisiwa kona maji leswi hi nga swi laveki ku sa hi lava a wu tomi li va lelinene
4: kambe yo mindyangu yeneli leswi vava na swikoti
5: hi nyingi ya kona wa wu kuma wu maji ya ku tala ya kona hi yona yi nga na swona swikoti
4: a ku ve na swikoti na swivava swa risima
0: na kloromingi seti loko li karhi hi gameta ta wukuli hi ta kongoma a xibedhlele xa layeni a vincing the stamp ri vulavula hi manxinyu a xikanekisweni xa le ka makaritani xifundzeni xa ka Xokwe ku va hi bula na Marcia Mondlane a tirhelelaka xibedhlele lexiya a hlamusela ha kona leswi nga karhi va landza swona ku va va vhikela leswaku mavabyi ma phalala emugangeni nakona a hi gwela hi tinhlayo leti va ti voniselaka ka nkarhi lowu ku nga karhi ku voneka a ku tlakuka ka mavabyi ya tinxakaxaka kolaka mati lawa ma vangiweke hi tindhambi leswo na mamaha leswaku vanhu va phuza mati ya ku ka ma nga tenganga hambi ku va mati lawa mamaha leswaku ku ni ku tswaleka kana na ka tisuna hi swina titi nga karhi ti vanga a mavabyi ya dzedzedze
6: hi khensaka va mi hi fikeleliseni hi bongele swinene tanihi mavabyi lawa ma nga hluphadi ku xika ku hi ngheneliwi hi mati emugangeni wa 25 December hi hluphiwi ngopfungopfu ndzhaku ka tin'hweti ta kusukela ka February ni Marso hi mavabyi ya diarrhea a malaria a yi zanga hi makuma hi ntamu ekusala va vangani michikitero le vanga phakeliwa malembe ndzako avati vhikela hambi lo munhu avati mbele kona amati se ati makata diareya kama henga sungula ku vona swa ku ti numero ta hina ta khwela ile gareli a posto posto ile garela district va hi kombelela a poyu le henga yamukela mimiri hi ku phinda phinda ka yona ya ku hita vhikela mavago ya diareya hi tlhela hi kuma a apoyo ya projeto la Osfan a hetisele a maseriteza ku va phakela xitshungu xa hina hi tlhela kambe hi tlhelo la mfumo vhiki li nga hela hi yamukele makaxa man'wani ya seriteza ku va hi ta phakela a xitshungu xa hina
2: hi swona hi khensile mamana Marcia munga vula hi kan'we kumbe hi tinhlayo muti kumeke ta vanhu va ku vabya hi va nga mitele hi mavabyi lawa ya diarrhea leswaku ku ni lava va luzeke vutomi hikwalaho ka mavabyi lawa
6: nada a hi zanga hi ve hi lahlekeliwe hi munhu hikusa a xitshungu xa 25 va twisisa loko u vulavula na vona loko u dara mapalestra va swi landza loko n'wana a hi seta kambe wa mukulu wa swi kota ku tshunela endzhawini wa wudawa
4: kambe tinhlayo loko mi cuvuka hi vhiki mi yamukela vanhu va nga ke lava va khomiwaka va nga ve hi diarrhea kumbe hi dzedzedze ku ahlukana ka mavabyi
6: vhiki li nga hela ni kumile 10 casos
2: ya diarrhea
4: a dzedzedze
6: dzedzedze 5-6
4: leswi swi komba yini swi komba ku swa tsakisa swa mvindlamindlekisa
6: swa hi vindlavindlekisa hikusa a ndhawu leyi ku na nkama wa ku wa tshama dwa yisimana u nga tendelanga kazi la diarrhea manjhe swoswi hikwala ka mati ya matshamela hi nga ka woho swoswi swa hi dukadukisanyana hikusa ha hinkwavo va tivaka matratarelaya ya swo dla hali karhi hi fundhisa lava swi twaka va swi landza
4: va fanele ku va ma hisa kwini ngopfungopfu mhaka leyi ya kudya leyi
6: a swakudya loko hi vulavula hi swa ku khaya masin'wini swi fanele swi fika la kaya swi gubutiwa swi hlantswiwa ka mati ya ku tala emere kusa swi na misava xi na switsongwatsongwana swi fanele ku swi sala ka mati se u swi hlantswa u tlhela u swi sweka swi vupfa u nga swi jahanga swa pumba ku switsongwatsongwana leswiyana swi tshwa hinkwaswo swi tlhela swi suka hikwalaho ka ku hlantsweliwa swi basisiwa
4: swi la ku upfa khwatsi
6: swi la ku upfa khwatsi
4: swi dliwani leswi swi tsheviwaka ku kela nkoveni
6: a swi dliwani naswona u fanele u hlava u hlantswa hi mati lawa u nga chela a seritese a switsongwatsongwana leswiyana swa fa hikwalaho ka mati lawa u hlantswaka ha wona
2: kambe ke ntirho lowu mi wu endlaka wa ku hlohlotela xitshungu ku va xi landza tindlela tinene kasi xi ta kota ku tivhikela ka mavabyi lawa mi wu endlela kwini mi wu endlela lana a xibedhlela kumbe muna mintlawa leyi fambaka hi miganga yi vulavula hi swona
6: ina la xibedhlela ku nga na mapalestras ya ku fundhisa vanhu mayelana ni mavhikelela ya diarrhea na malaria ni mintlawa leyi vitanaka ku va gente polyvalent yi fambaka hi ndyangu na mindyangu yi fundhisa a mavhikela ya mavabyi lawa ni mabrigada lama endliwaka lomu tihandle tanihi jojo na maxinyu ku la ku fikisa a mahungu lawa
0: i marito ya Marcia Mondlane a tirhela ka xibedhlela swa le maxinyu loko a le karhi a vulavula hi tindlela leti va nga karhi va tilandza kusuhani na xitshungu ku vhikela a ku phalala ka mavabyi ya tinxakaxaka a ku gemeteni ka mintirho leyi ya ta wukulu ya le karhi kongoma a xifundzankulu Gaza Maputo na Inyambani namuntlha munyikiseti hi vulavule hi swikarhati leswi vatshami va le a 25 December va kotlanaka na swona hi vulavula emugangeni wa le a maxinyu a xikanekisweni xa le ka makaritani xifundzeni xa ka xoko lana va xungetaka ku va va ni swikarhatso swikulu ngopfu swinene leswi nga karhi swi vangiwa hikwalaho ka mati lawa ma vangiweke hikwalaho ka tindhambi nongonoko lowu u bendzuriwe kha u ta kombisiwa hi Alfred Muyanga ka michini ku kumekile Amara Buduya inkomu swinene

22 horas na 39 minutos, ele é Alfredo José Muyanga. Nima ungu lawa a nika keka ukole zokar. Kasi ita famsana nuna nga doa ina na ikongo maufika karua 23 horas la ingata kuma ama ungu ya chitiku cha zongene. Mwingi selo kransa karipelile, ina vila leswa kulukuluku umle, ina umle la kunene, na kona uchukisisa lisu unavila kakuenda sona mzuku. Na kona inkarua kuwe uchuka kumbe banshi ilu nga tatikoka mzuku ntarueni, litsamseki ilu nga kufuka mzuku makuigwe makontro. Se, wakua nitrashkea mampele. Se ula kwa ntarueni kuma shoku, hey, se utashwele, kusote ingwa ashwata lingwani, lingwani setitini nchaka, se zamanya na ulikuchuta kuchuta se uliwomise eventu ya kumbeferu se chuka na alinya muntla mpela shoku mzuku utadgoka inu utafamsa kuhini na kona pela se kongoma kwa eleni kaviki luku se ufika mzuku se desu yonofika ni matimbala mawanyani ya nyuani leka 22 horas na 40 minutos mabulu kachiku cha zungeni maputu gaza nyambani sina makosa.